abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munaffe biikira Maria esaawa eno tusooka tuyimiriza byonna byetubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sappuli yaffe ey'obusaasizi. Esaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu mbu owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Ate emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ejjuddeneemu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria mutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuzza buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana wa Omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ewa Katonda Pati omuzza buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza akatuliko omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza embiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza embiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza embiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana wo mwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

Ay, Mario, wetsa. Ojukirango weda no weda. Teba uriranga. Wala mbilo mtu ajukira jori okumukumba.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiense, nkuruze ya magizi, nsumuzike nebimizanyo. Hauliriza nkubuza konti wazize utia no. Leiruru na kuruwa kusatu. Enda kuzumwe ziri satu. Mwezi gunogu mkaga. Seba aseka. Bili abili mkaga. Uluwa leiru ngekereze katolika musio na tulukuza. Luba luwa kumuanje nyo. Ngatujo kila abajulizi. Abatukirivu kati. Abomu Uganda. Makumi abili mbabili. Kubanga banubala angiriru wa mwaka kwa lukumi muluenda mkaga. Mwena. Papa Paulo mkaga ya bala angirira. Iranga wa yabalangirira wakati muluchiko lwa Vatican w'okubiri oba Second Vatican Council yali atandikiddwa ko Papa Yohana wabiri mwa basatu. Awonno Papa Paulo w'omukaaga nga 18 Oktoba yabalangirira bano kuba abatuukirivu nga kino kyateeka Uganda ku mapu eyensi yonna. Era kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 1969 kino lukyaliwo. Ate bwe waayita emyaka etaano Papa Paulo omukaaga najja mu Uganda mu 1969 mu mwenda yatuuka wano nnaku z'omwezi zaali 31 omwezi ogw'omusanvu. Awo nno tumujjukira nga Papa mubereberye okujja mu Afrika ate ekigere kye n'akisimba wano mu Uganda. Ate n'atakoma okwo n'akolerako ebikulu byali bingi nnyo nga zze muno omwali okugulawo olukiiko taba miruka oba olutaba abepiskopi aba Afrika ne Madagascar mu kibiina ekibagatte kya SECAM oba Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar. Naawerako n'abepiskopi baali 12 wano kwaliko abaffe bana kuli Salapio Magambo Abiyarimana yali owekabale kwaliko Egidio Nkaijanabo ate ne tubeerako n'oyo kati omugenzi Edward Baharagate yali owehoi makali. Gugu nao mkisa na gutu wagufuna. Ate no kubanti ya kulembira mwe kitambiro cha misa. Echali na mugongo. Na asimbe jinja awe wazi mbwa bazilika wenyini. Kubanga wewali watirwa kaloli lwanga. Wewali omuti kweyatirwa. Kale notubayuza heza bana Uganda mwena. Olwo kutuuka kuluna kuluno. Omuka mayebale udututu usako. Tubaza nye Father Joseph bali kudembe. Chaplain wa Uganda Matters High School Lubaga atuwadde njigiriza yaffe onako olwaleero ate ne Godfrey Mayanja atusomedde amasomo gaffe. Njabagaliza olunaku olulungi nga mbategeeza nti kumakya okubiira ddala ku ssaawa emu bannaffe abasaagala agalamidde bagenda kuba bakutuusaako bikwata ku bajulizi. Ate ku ssaawa ssatu ereza okumakya tujje mu bwawufu wandibadde amawulire gaffe tutandike kulombojera ebigenda maaso eyo masinzizo gonna mwekereziya zonna. Ate kusawa nya tugenda kuba tukutuusaako ekitambiro kya misa eky'okuza olunaku luno n'enteekateeka endala nga bwe zinaatambula olwaleero. Nze Sebulime Gideon Peter, olunaku olungi olw'abajulizi ndubaagaliza.

0: ta mu bo kati bo bebaze waffe tuli mu parishes za foruna ku lwali lunaku lukulu nga government bwe yalulangirira era tugenda kwegayirira mu parishes za feyo gye tuli abakulu batugambye emisa nga bwe zitera okubaayo buli Sunday era bwe ziriyo esooka eyokubiri eyokusatu waliwo abayina eyesaawo ekkumi n'emu waliwo n'ababeera n'eyesaawo mukaaga omutundu era bwe zijja okubeera teri kyanjawulo nnyo naye ffe wano ku Radio Sapientia tugenda kubeera mu bifo eby'enjawulo era abasasi baffe bajja kuba bakutuusaako nga fayiro eno ewedde ate bagenda kuba beeyongerayo batambule naye nga bongera okwekuuma olw'obulwadde obuliwo obwaviirako namugongo okusazibwamu obw' Ebola batutuuseeko byonna nga bwe bigenda okuva mu parishe zaffe ez'enjawulo bannange bwe tutambuza fayiro eno batuuse edda leero abakedde Ben waali Charles Katabala waali Edith Namwanje mwali Alex Magala waali ate ne Francis Lubega bonna weebali bwe tugenda okutambula twebaza nnyo essomero lyaffe lituteekamu ssente sponsor waffe St. Mary's Boarding Primary School e Nalubabwe wali ku mayiro asatu nga tugenda e Kayunga essomero lyaffe eryo ddungi nnyo enteekateeka y'okukuuma abaana baffe weeri bo baagituukiriza dda onaaba engalo ng'oyingira tetwetaaga bazadde bajja kubeera awo ate ne buno bu temperature gun weekali we bakakuteekako tokaayana byonna byetaagibwa abakugu b'ebyobulamu tusobole okubeera abalamu tutandike n'okulamaga
1: lwaki ekiriko olunaku olwaleero nti nga bwe baatugambye bakitaffe mu Katonda nti tubeere ku parisheezi zaffe ez'enjawulo naffe wano nga Radio Sapientia omukutu ogw'obukatuliki ndowooza zinaabeerera ssaawa bbiri tujja kuba tutandika okuba nga tukuwa ebigenda maaso awo tunaba tusobodde okuba nga tutuuse naye nga tusookera ddala okwebaza ab'ebyokwerinda kuba ne mukuba omumpisa eyisa omu bagezezzaako okuba nga mwebali batonotono kyetwayogeddeko wano eggulu ndowooza baka bajeti baagala kwongera okulaba nga katambula mwebali omwo nti oba bakuuma Ebola oba bakuuma abantu butagenda namugongo naye nga mwebali mpolampola mutuyise bongera okukuuma obutebenkevu era tujja kwongera ndowooza nobawusibira ekifaananyi nga bwe kinaabeera ekyabasirikale enamugongo kuba tusuubira abantu okuba nga bajja kuba beeyongerako ko ku misa nga bagambye zijja kubaayo ssatu n'essaawa emu etandikamu bbiri kitundu n'ennya n'okugenda waggulu nkiwa abantu bajja kuba bangi eba ndowooza abali namugongo awo n'ebyokwerinda ndowooza omukulu yabiteekesese bulungi anaddala okulaba nga bakuuma abantu kubanga gye tulabyeko ne betwalabyeko eggulu mu paaka za takisi awo abantu beetaaga okuba ne butemperature gun okwewala embeera eyo nti yanaaba ayingidde balabe temperature ye okwekuuma
0: embeeraempaaka
1: tebunnatuuka naye babusabye maaso awo gye tugenda naye tulwakuba tubadde
0: kyalikubanga paaka ngazi eyita eno kakati abantu bayingirira wa ndabamu okutaataaganya
1: no kyenayogeddeko kuba nabaddeyo nga abatakisi abo munamayi baboogerako n'abamawulire abagamba singa baba bafunidde butemperature gun obo kuba buli stage bakimanye nti eno stage yensambya kirombe ani stage yenaluvule nti bwe baba bamuwadde katemperature gun ako bamanyi kuba emotoka tezitikka lumu eno weebaawo ng'eneddawo gye batikka ono wadda
0: so kabeere ku stage
1: kabeere ku stage ng'omuntu bamulisaamu ne balaba ebbugumu kuba kakyendabye ku Ebola nti ye talinga kyendabye ku Ebola talinga covid nti osobola okukukwatako n'ofunira awo osobola obeera
0: n'abobubonero bungi
1: woosiigira naye ate basobola okumanya nti etemperature bweba esusseko ku ya bulijjo awo ne batandika okwekebejja so baakubye omulanga nabo mu kyo ekyo nti kesise bakwatireko era omukulu Muhammad Ssempijja mukulembeze munnamayira yayogeddeko n'abamuli eggulu n'agamba nti embeera eno ebeeraliikiriza kubeera ndowooza ababeera ku social media ne ku mitimbagano mwalaba ekyabadde mu paaka empya omusajja ndowooza yatambudde talidde oba yakedde bukeezi bwe yatuuse mu paaka n'alemererwa kati mukulemererwa Mababa doo kumpi ngata asesema.
0: Haa.
1: Mabagamba luna atuleted na virabu na vadusi taxi na vazi dukamu. Nchaa yambi ni bali taba specialist yao kuvaa kukesisi yao. Haba kebele COVID na haba kebele Ebola. Ni hiba agenzo tisanga nganjala. Mababa ama doo muwe mele na dae mubela zeza ulicho.
0: Yes,
1: na wanga kati sofo kwe walebio. Haba taxi boba tele demu dala amanyi. Nti tebakiriza muntu yenna kulinya taxi. Nati bamanyize kumanya mbeera mwali. Kubanga tena kikuyambako ng'omuntu. Singa bamanya nti akawuka mwekali.
2: Government era wansi eno tusitulidde ddala amaanyi okulaba nti buli mulyango guyingira mu taxi zaffe guliko akapipa akanaba mu ngalo. Naye okusomozebwa kutufunamu abantu baffe abamu buli kintu baba baagala omale bakwatira muggo nga nti omuntu omukulu omugambo okunaba mu ngalo n'ateekamu amagezi amangi n'akulaga nti ate yategeera okusinga. Kale tufuna okusomozebwa okw'abannayuganda abamu abeefudde bakagungumale abaagala omale kukwata muggo ng'ente so ng'omuntu yenna twalirowooza nti okunaba mu ngalo nga tuli mu lutalo lwa kaseera ka kulwanyisa kirwadde ekya Ebola tubeera mu lutalo lwa kutaasa bulamu tubeera mu lutalo lwa kugoba kirwadde naye omuntu alinda mumale mmuka kabukasi mumuteeke n'amaanyi alyoka kkiriza okunaaba mu ngalo. Mu ngeri y'emu nandisabye ekitongole mwe tugwa ku lwa gavumenti ekya KCCA nti mulowooza si ke kaseera ak'omulimu gwaffe aba taxi okudduukirirwa n'ebyo ebikozesebwa mu kunaaba mu ngalo. Ebirala tujja kubyekolera. Tetwagala allowance mu kukola omulimu naye twagala ebikozesebwa kubanga obusobozi tulina butono okubyegulira. Kale nandisabye era nandikubidde KCCA omulanga ebeeko kyetusuula omukono naddala ekitongole ky'ebyobulamu mu KCCA. Tusaba muveeyo mubeeko kye mukola olw'okulaba nti tukwatira wamu okuziyiza ddala ekirwadde kino ekya Ebola ekiwanise amatanga.
3: Okyawuliriza fayiro y'amawulire ku Radio Sapientia.
1: Na mucho abanaagenda namugonge eyo nja kubamba buulira abanaatuuka banaasoma emisa ey'ennya ndowooza lwe oluva ku muzindaalo ngenda kudduka zambwa nene mbabuulira enteekateeka bwe ndaba ng'embeera teri nnungi tejja kukusobozesa tuleke abo abali awo kumpimpi kyali wajjala n'okuliraana shrines babenga bajjumbira essa emisa ezaawo naye ate era tekirina kye kikugjako ow'ensambya kusomera wano ku St. Peter's.
0: Yes. Era nje batugamba buli mwasigale mu parish ye.
1: Naye wano nga Francis oba yakyogera ku bali ben nti abantu waliwo abakikwata nti amazzi ge na mugongo buli mwezi buli mwaka alina okukola ki oganona. So olw'embeera eyo ndowooza tujja batangaalizamu bw'olaba nga tosobole ng'osigala.
0: Ng'osigala. Omulamwa ogwatuweebwa essaza lye Kasese eryandibadde litegeka oba lisigala likyategeka simanyi naye nga lye lyali litegeka omwaka guno Namugongo lyatuwa omubala Yesu Kristu ali mu nze naawe. Jesus Christ in me and you. Gwe mubala ogwatuweebwa era gwe tutambulirako abepiskopi gwe batugambye okutambulirako wonna mu parishezi zaffe. Tuyina ab'e Masaka mu Kimaanya. Mu Kimaanya waliwo ekijjukizo ekyateekebwawo abalamazi we bakuŋŋaanira abava e Masaka ate n'abo abava mu bitundu by'e Tanzania basooka ne bawummulirako awo. Gideon Peter Sebulime yatujiddeyo Father okutunnyonnyola nga bwe bategese okulamaga k'olunaku lwaleero nga balamagira mu parishi zaabwe mu bitundu ebyo.
4: Father, nze Sebulime Gideon Peter. Ntayinza okuwuliza Father.
5: Nange bwentyo Sebo.
4: Kakati Father twagala okweyanjulirako ate n'okutubiwulirako enteekateeka ez'ekigo ekya Blessed Sacrament nga bwe zigenda okuba ez'okukuza olunaku lw'abajulizi.
5: Ati nze Father Simon Peter zikusooka nga mpereza wano ekimaanya nga bwana mukulu ekimaanya ekifo ekya Blessed Sacrament kirina ekijjukizo eky'abajulizi mwe tulina nga parish eno yali yakatandikawo yali nnene nnyo nga erimu n'omujulizi Bruno Serunkuuma kati bakadde baffe aba Blessed Sacrament baasala okuteekawo ekijjukizo ky'abajulizi naye bwe twogera Bruno Serunkuuma ate kati yadda ku ssaza parish kati ekijukizo ekyo tukirina wano era buli 3 June tukuza olunaku lw'abajulizi abatasobodde genda okulamagana mugongo bonna abasinga mu Masaka era bajja wano.
4: Father, kati bwe kiba nti abasinga bajjaawo kati kiwesanze ng'ate omulundi guno tetugenda kusobola kugenda Namugongo okusinziira ku mbeera eyazeewo. Awo nno kitegeeza nti omuwendo gubadde guba mutonoko. Kaakati ku luno omuwendo gujja kusukkako olw'okuba nti abantu tebazze Namugongo. Mulina nteekateeka ki egenda okubeerawo okusobola okusembeza abakristu bonna okukuza olw'abanyazi?
5: Ekisooka, ekifo kyaffe kigazi bulungi, kigazi nnyo nnyo ddala. In fact even besides waliwo n'ekisaawe ky'omupiira. Kakati twagenzeeko mu bakulu ab'ebyokwerinda n'abalala ne tugezaako okufuna how best we can do this thing. SOPs bazituwadde naddala okunaaba mu ngalo buli kaseera. Tujja kubeerawo n'ebifo abantu bwe bananaabira mu ngalo in all entrances. Then n'entuula yennyini ejja kubanga eri well spaced, kubanga ekifo kigazi bulungi, at least for our population ekifo kigazi bulungi. Ate n'okulaba nti era tetujja na kulwawo nnyo, emisa tejja kuwambuwa nnyo oba oliawo bwe tuzze tukola, tulabe nti we try to follow abakulu bye batusaba ate n'okwetangira obulwadde.
4: Kakati Father, engeri Kasasi gye yali etegese okusinziira ku bbaluwa y'omusumba gyenalaba gye yafulumye erambika mu kujaguza olunaku luno, Bishop Jumba, ng'eraga nti mugenda kugoberera era enteekateeka litajje nga bwe yali ategekeddwa Kasese. Bwe kiri?
5: Yes, Sebo. Bishop Jumba yatuwandiikira n'atusaba okweteeka olw'obukulu bw'olunaku luno nga bwe tumanyi nti abajulizi ate be baffe ddala, n'atusaba abakristu baganda baffe tubaweeyoko ku njigiriza edda ku bajulizi, ate edda ku batuukirivu bonna mu Ekereziya, ate naddala edda ku bajulizi wano. Lwaki twesingira, lwaki tutambula n'abatuukirivu? Era n'omulamwa gwennyini ogwa Kasese gwe tugenda okutambula nagwo, but all that tusobolera okubikola nga tugoberera entereza ya gavumenti nga bweri.
4: Father, ekipeeto bwe kiba kituuzizza abantu kiyinza kutuuza abantu nga bameka nga tugasa ekisaawe na kino ekibangirizi kyonna ekyetoolodde ekijjukizo ky'abajulizi?
5: Ekifo kinene nnyo, abantu ne bwe babeera 5,000 bagendawo. Yes, Sebo.
4: Kakati ani mutambizi mukulu gwe mwategese agenda okutukulembera mu misa?
5: Omusumba ajja kusabira wonna w'ayagala, naye nga ffe programu zaffe azimanyi era yazoogerako mu communication ye, azamanyi nga bwe tukuza ekifo kino era abakristu ffenna nno yatusabye tugende mu parishezi zaffe nga n'ekimaanya amanyi nti tulina ekifo kino ate nga kigazi bulungi. Ffenno wano mukadde waffe pastoral coordinator Reverend Father James Sendege yakkiriza okujja okutukulemberamu, naye nga tuli open embeera yonna enaabeerawo kasita misa enaabanga esomebwa.
4: Tusaba ku bubaka obw'enjawulo Father, obudde eri olunaku olwo ate n'erudde eri bannayuganda ate n'embeera eno gyetulimu ey'obulwadde buno obukyatutiise nnyo.
5: Omukama yakkiriza byonna bibeerewo era yamanyi ensonga lwaki buli kimu akiteekawo, naye okwagala abajulizi kwe baamwagalamu ate kulaga nti teri kisoboka kutujja kutulemesa kutunafuya singa tuba twagala Katonda. Awo nno nga tutunuulira olunaku luno naddala ku ttiimu y'abakadde baffe ab'e Kasese, Christ is alive in you and in me, nti Kristu mulamu mu ggwe ate ne mu nze, nga tutunuulira ttiimu eyo, nga tutunuulira abajulizi, abooluganda twagale nnyo Katonda waffe, tumwagalire ddala, empisa zaffe zikyuke, tukolere eggulu ate twezimbe ne wano ku nsi. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege.
3: Ochawulirisa fayiro ya mawulire ku Radio Sapiencia.
0: Ben, njagala otuwe miwendo jigamba kikati aba ministry kike batuwa wetuogerera.
6: Okusinziira ku ministry y'ebyobulamu byafulumizza olunaku olwajjo, yalaze nti nno mu ggwanga Uganda waliwo abalwadde abalala mukaaga abayongedde okuzuulibwa nga balwadde b'Ebola, bano ne baleetera omuwendo gw'abantu 15 abaakategeerwa nti nno balwadde, nga kino nno kitegeeza nti abantu 12 be bakyali mu ddwaliro so ng'ate omu ye yakakasibwa nti yafa, ate 2 bo baasiibuddwa okuva mu ddwaliro. Abantu abawerera ddala 6 be balondoolwa, be bagambibwa okuba nti be beetabye ne baneenu abalwadde, okusinziira ku ministry y'ebyobulamu olunaku olwajjo bye yafulumizza. So bwe tutye tukyayimiridde, naye nga bano bonna abalwadde 2 bokka be Bannayuganda, ne bano 6 Bakongo, si Bannayuganda.
0: Omukaaga
6: abeeyongeddeko Bakongo.
0: Bayita wa anyway, ekibuzo kiyinza okuba kinene. Bali mu bitundu by'e Kasese, bali ekibite batuwa we bali.
6: Nanti teboogera we bali.
0: Kubanga singa badde batubuulira nti oba bali Kampala wano. Katwandi babuuza bayitawo okutuuka mu Kampala wano.
6: Kati batuleetera okusigala nga tuteebereza. Kubanga mu Kampala mulimu Abakongo bangi. Nsambi ono yekka.
0: Yes.
6: Alimu Abakongo, abantu bayinza n'okutuuka ekiseera ne batya Abakongo.
0: Webali.
6: Nga olaba Omukongo ate kati bo bamanyika mangu, abasajja n'abakazi. Olaba bulabi eyeeyozezza n'olyokumanya nti nno ki ono Mukongo.
0: Neetaddeko bling bling.
6: Yeeyoza ne yeekuuta yenna n'asanana. So jiba kitya jabolo batengezaako kulaba mimwaji bwe gitamu gidisribing Omukongo bwafaanana.
0: Naye era beefaanana
6: beefaanana era w'osanga Omukongo ali mu Uganda nga teyeyerusiza takutte mu kigundi mu kizigo. Abantu bayinza okutandika okutya Abakongo singa gavumenti ministry y'ebyobulamu tennyonnyola abalwadde wa gye babajja.
0: Yes.
6: Kubanga bo beetoolodde ebitundu, naye ng'embeera bwetyo bw'eri, oli yasangiddwa mu paaka, yabadde paaka empya, yasangiddwa nga si mulwadde, enjala ye yabadde emuluma. Kuba abantu bwe baalabye nga munnaye atandise okuggwamu amaanyi ne balowooza nti ki
0: ekyo mukulu Beni kyabadde kirungi nnyo, that is the alertness bintu tuleme bitwala nga bya bulijjo.
6: Kituufu, tolina ku speculatinga n'ogamba nti n'omuntu akola ki oba oliawo ali bulungi, wabula woolabira obubonero bwonna bw'otategeera olina okukubirawo ab'ebyobulamu ne bajja, kubanga task force yo weeri eriredde okubeera nga enona abantu abali mu mbeera.
0: Naye Lubega yayogera ku nsonga eno, kubanga tubadde n'abalwadde bameka
6: 12 be bali mu ddwaliro, omu anti ye yafa.
0: Okay. Kati 12 be bali, tuvudde ku 9 twongeddeko 3. Okay. Twongeddeko 3 kati nno bajeti teyeyongera okusabibwa egejjegejje.
6: Era gye tulagejja kugejja.
7: Ekyo nswala nakiddayo eri gavumenti. Wano bwe mutugamba nti bonna Bakongo nga temuli munnansi wa Uganda, katutebereze nti byebogera bituufu. Kino kiddayo eri gavumenti nti bwe mwa mutugamba nti mwagalawo boda ezetolodde DRC nga mwaziggalawo, abantu bano bayitawa kakituzaayo ku corruption nti abantu bano bemuleka ku boda ene atwabirabanga mu COVID.
0: Yes.
7: Nga okuleka okuyitawo otoolayo kyotodde n'otambula, ne tulaba amabaala agaakolanga ekiro nera nga bantu bagamanyi eyebbaala babeeramu, wali wano gwe baali bakazizaako nnyo erinnya wano enateeti webbaala eri eddene nga bagambe lyakola mu COVID. So nsuubira gavumenti yeba eyamba bannansi obutafuna bulwadde buno, kuba bannansi bwe baba nga bali vigilant n'alwadde alusaazi bamudduka kati kakitegeeza nti abantu bo bali alert, kyebafuna mu COVID tebaakuddamu kikola ki
0: kifuna.
7: So kati gavumenti etuyambe ereme ate yo ku justifying a budget ereke bantu bano okola ki tuyingiramu.
6: Ku kiri ekyaba abo abeeyongeddemu, oboolyawo tuyinza okitunuulira ennyo kuba n'abalondoolwa
8: gwabagamba abalondolwa bali lukaaga nkaaga mukaaga kakyangu nnyo kwaba abalondoddwa okusangibwamu abalwadde oboli abayinza okugamba yes boda twazigala tewali n'omu ayingira yadde afuluma kati kuba n'omukaaga twabajje mu bano bye tubadde tulondoola kyakukugamba bwe batyo.
0: Dr. Samuel Raj yawadde omusomo abakozi ba Secretariat yagambye nti embeera nga bwe baali bagimanyi luli nti mu nnaku 21 oyina okuba ng'osesema ng'oddukana nga obova n'omusaayi mu nnyindo oba mu kamwa mbu naye kati batandise okulaba mbu ng'obubonero obwo tebukyaggwayo butyo yimbu kiringa ekikyuseemu oba bwonna otobulaze naye ng'ate akawuka kazze
8: ekyo kiyinza okujja mu mbeera nti ebola engeri gyeyali virusi zino zibeera ne variants zikyuka
0: embeera y'obudde
8: embeera y'obudde
0: neeyisa yaffe
8: kati oyinza okwesaba waliwo ebola oyo eyajja ebola bundi bujjo ebola Zaire
0: South Sudan
8: kati zino zonna virusi zigenda zikyuka mu neeyisa nezaawukana ku katono kweri virusi ebeera yasooka
0: naye kati tulina bundi bujjo
8: kati tulina bundi bujjo
0: era bundi bujjo gye yabadde ayogerako
8: nti
0: obubonero buno bwonna nga bwebabadde babutugamba bagenda balaba nga tebuggwayo
8: naye obubonero bwo nga bwo omuntu era tekimwetaagisa nnyo kulindira obubonero bugweyo kubanga omuntu afunye ebola ya azuba wakati w'ennaku bbiri ku nnaku 21 era mwezo okuva ku nnaku 4 paka nnaku 10 bwobubonero buno buba buweddeyo nga tekyalina kamu kasobola kwekweka mu kyo mwe mubeera omusujja nga guli waggulu temperature yebeera erina okubeera waggulu wa centigrades 38 mu butundutundu 3 oba Fahrenheit 10°C bw'obeera ng'ovudde ku musujja nga mungi guno gw'oyinza okugamba nti gwe musujja ogw'ekitengo then newabeerawo omutwe ng'omuntu gumulumirira buli kadde omutwe n'omubiri okubeera nga gunafuye then emisuwa oba ennyingo ziba zimulumirira emimiro najyo nga gimusiyirira ng'omuntu alina ssenyiga tabeera na kwagala kulya appetite taba nayo era bw'abanga abadde muli mumulabira mu kubutalya nga buli kyasemberera takirya
0: naye n'owomupaaka alidde
8: ono ye
2: alidde
8: yeye wa alusaazi
0: naye waliwo gwe mmanyi yalidde
1: yagenze olinnya emmotoka
2: yawuuseemu supu
8: then wakati w'ennaku 4 n'ennaku 5 bino bibaawo atandika okubaamu eyaliko omuzannyi waasena afuna walukooti ng'adduka embiro then afuna ne ssenyiga aba atonnya akulukuta then abeeramu n'okutanaka okukola ki okusesema then abeera n'olubuto nga lumulumirira ky'oyinza okuyita abdominal pain era nga lumukuba nakabanda n'ekifuba nakyo kiba kimuzitowa ngamba ekifuba ekizitoye nga kiruma nga eyeetisse ebintu era n'okussa kwe kuba kuzibuzibu nga kumukaluubiriza era abeera tabitegeera amaaso gabeera nga galimu oluzizi gaagala okumyukirira so ng'ate era ngeri gy'aba talya olubuto lubeera lugudde n'omubiri nagwo gumyukirira oyinza okugamba gupeeruuka so bw'ati omuntu oyo bw'akola ki bw'afaanana abeera afunye akawuka ako aka ebola so kati mwegendereze obubonero obwo bwe mubulaba mu bantu mutegeeze ab'ebyobulamu ababali okumpi
0: fayiro y'amawulire gy'owuliriza wano ku 94 katonyeze nyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi
3: okyawuliriza fayiro y'amawulire ku Radio Sapientia
0: omukyala ow'e Kakumiro Robina Nabbanja agamba ki
1: abandowooza nabo twebaza program eno n'abagisaamu ensimbi kirabika n'abakungu ba gavumenti bagiwuliriza. Babadde wano eggulo nga twogera ku bantu abo FDC yagambye bega ttako okwekalakaasa. Kolubega nti waggula abuuziza nti FDC kyalina amaanyi kyalina supu ageekalakaasa naye baayogedde nti abantu abo bakaaba ne bagamba nabo singa gavumenti evaayo okubayambako bagenda kukubeegattako beekalakaase. So onaku olweggulo Prime Minister omupya era naye yagambye ndi mupya kawerette majegere n'agamba nti yawubyewo olubu lw'ekigera awo ku bantu beekawaala abaasendebwa naye weewaawo yagambye tebagenda kubaliyirira ng'aba FDC bwe bagambye. But teyayogedde nti FDC bejukira aba FDC bagamba baagala gavumenti ebaliyirire naye ye yagenzeeyo kubawa mmere nga bamujja owulira mu ddoboozi lyawo ng'ayogera. Ye yabatwalidde mmere nga woofiisi ya Prime Minister eyebikga tebiraze muyabatwalidde n'abatwalirayo ku kahunga n'abatwalirayo ne ku bitenti era yagambye ne Red Cross erimu kkubo bagirinde kubanga olw'ensonga nti abantu bano tekyabaguddeko mu accident baabawoni nga mu Sebutemba wa 2024 ne babagamba bannanga oluluki olutobazi mubeewo mu Novemba 2025 era ne babaddamu nti bannange mukole ki muveewo naye ne balemeramu. So kati ekyakoleddwa kiri mu mateeka naye era ye kyekyavudde kimutwala nti abayambeko mubakuba yabalabye ku mikutu egy'amawulire yabalabye mu TikTok nga balaajanira gavumenti ekole ki Pulezidenti Museveni abayambe koibo era Pulezidenti n'alagira Minigundi Prime Minister's Office abantu abo nebafunire we babeera then n'okubawaayo ekyokulya era yategeezezza nti ensimbi ze yabawadde zaakufuna we bapangisa nga bwe bayiye ekiddako so si gavumenti bafunira bo we balaga.
7: Yabawaddeyo meka?
1: Kyabadde kiri mutwa naye era omanyi ebbaataayi naye nga yabawadde ez'okupangisa emyezi esatu egisooka then n'abawaayo n'oku mmere
0: naye nga benkana waabo yazibaatya
1: yani kajjukira waliwo abaalemeramu permanent kati nga walaba omukyala wali ono omukyala n'omusajja ono omukulu omukulembe omusirikale gwe yakuba oluyi ng'abagamba okulinnya ng'alaajana oyo ye yazimbawo akayimba ke yataddewo ebitundu baali n'abeera we baakonya ennyumba ye waliwo n'omukyala omulala ye yayamba ekitete ekya papo yeyogera ebigambo ebingi naye yazimbawo ekitundu baali kye naye ali omu waliwo n'abalala tesi bangi nnyo abalala baagenda naye waliwo abo abatalina gye balaga abalina abaana abangi so byatunuddemu awo kati n'agamba banoonye gye balaga era n'agamba nti buli ali mu ntobazi vaamu gavumenti egenda kubanga ekutaliza olw'ensonga olimu mu bukyamu ate oyono n'obutonde bw'eggwanga
9: abali mu ntobazi muveeyo. Abantu bano bwedda bakaaba balaajanira pulezidenti balaajanira buli muzira kisa nga bagamba tebalina kyakulya. Ofiisi ya Prime Minister ebeera n'emmere yebigwa tebiraze naye tetujja giwa buli muntu so mwe abali mu ntobazi muveeyo. Abantu bano baafuna okuwabulwa mu 2024 ne babawa emyezi mukaaga Sebutemba 2025 ne baddamu ne babawabula October 2025 and so baafunye okuwabulwa okumala era twali tusuubira nti bajja kukkiriza gavumenti kyebagambye naye tebaasobola kati aba NEMA omulimu gwawe kukuuma butonde ne bajja ne babamenya naye obwedda abantu bali wano balemeddewo tebalina kyakulya so ne neebuuza ku pulezidenti n'agamba tugere tubanoonyeze waaki kyokulya nze nzize kubayambako kubeerawo na kamere waaki n'okubayambako okufuna we bapangisa okubayambako okufuna akamere n'okubayambako okufuna we bakola ki we bapangisa nga ofiisi ya Prime Minister sinze nga nabbanja ate ofiisi ya Prime Minister era ye president ate mukimanyi ndi Prime Minister mupya njokya
10: Mama Prime Minister, abantu tetwogedde ko nabo bagamba nti bannanyi tewali bw'olukobazi mubaliyire baveewo.
9: Kati okuliyirira waliwo omusango oguli mu kkooti. Ogwo tetuguziyiza genda mu maaso. Kubanga juzi bangambye bakoze petition kati awo n'okubyogerako kiba kimenya amateeka. Kati abo bagenze mu kkooti naye nze nyamba humanity nga bwe mumanyi ofiisi yange byekola bulijjo. In fact n'aba Red Cross gye bali ali babalinze nabo nabagagulizaako. So gwaffe omuntu alina okufuna kyalya for life.
3: Okyawuliriza fayiro ya mawulire ku Radio Sapiencia.
7: Ye yotafire bwe yabadde yakamala okufuna obwa minisita yagambye mu lutobazi kyasubiramu ebintu nga bisatu. Asubiramu bikere, misota,
0: ebitoogo.
7: So ye yabalabuliddewo n'agamba nti nze bannaye bampadde minisita naye mu byensuubira mu ntobazi sisuubiramu bantu. Ebyo byensuubiramu so munninde.
11: Ate abalimu omuceere mu ntobazi nga mu Katonga awo.
7: Ani kati ekyo
11: mulwera.
7: Ekyo nsuubira pulezidenti oba yakikkiriza. Pulezidenti kyatakkaanya nakyo ky'ekyokulunda ebyennyanja. Obakanya
0: ebyennyanja
7: abikkiriza.
0: Naye okulimayo omuceere
11: tekikkiriza.
0: Kubanga abeeno ewa. Yabagobamu n'agamba waakiri mulundireeyo ebyennyanja
7: naye temulima muceere.
0: Kakati ate wali muceere kakati okwekuba empawo
11: ate wetegereza obudde buno bongera kugaziya.
7: Ani kati ate nze nsuubira waliwo okukontagana wakati wa president ne NEMA kuba NEMA ekugambe issuing a permit. Permit ekukkiriza okukoleramu activity yonna oba okusima musenyu oba kulima ki muceere nane gwe naabye gwe baamenye ng'alaga factory naye nga factory gy'alaga eri nnyo mu lutobazi okusinzirayo gy'abadde akola ki gy'abadde asula. So kati lozakyawo neeyo permit issuance nti permit zino erumu zigabibwa kati nga b'olaba abakaaba Starbucks wano mu lutobazi n'abakaaba Mandela ola nti Mandela ali muki mu lutobazi mwennyini naye ate ne bamenya abakola ki ne bamenya abantu ala bali ewala n'oki
1: n'ekawala wennyini ekyo ekizimbe ekiriwo ekifactory
7: ekyebyakulya. Katuwa antifakta ili muto wazimu enyini na yati nebamenya abantu wabali wakuru wache wafakta chini anga wano mchua mlagu inalabi mkuru junju guwa gambo wati to yita wakumacha wawo nga wakaisa ku Starbucks
0: iyo
7: mbili yao inu kare sima nyo vichari
0: wedi
11: opa waliwea abana nebiana
0: bambi oyo mkade bamuleka ulu wakuburu wa jalaga nebamu sasi la busasizi na ya abana bebaja nebamu labe misana nasigalawo n'akabuzi ke oba kati obubuzi buli bubiri omulala mukazi watu atambula n'obubuzi bwe n'abusibaawo naye kati nze kyeneraliikirako misota kufubutuka mu kisiko ekyo kumuyingo. Fayiro ya mawulire gy'owuliriza ensonga nkulu Katabalwa gy'atuwadde ya mukyala Majegere eyingira mu kkooti kubanga ekkooti waliyo musango
1: era yakyogeddeko yagambye tomuwulidde mu ddoboza yagambye nti gyebiri era tajja kubyogerako ebya
0: kkooti
1: kuyingira munda yaleese buyambi
0: naye ndaba nga Lubega bw'agambye omwami ono bayinza okuba bamuleese mu mazzi kufubutula balemedde mu ntobazi kubanga ye no nonsense kati nze bwe ndaba nti otafaya
7: ettaka ly'abakatabalo eyo gyasibuka kawala. Si kawale ettaka eryo ligwawa ebintu byaize tulina okudda tuleme kunenya gavumenti kumenya bumenya ettaka eryo lyawa lya Buganda oba lya central gavumenti
1: mulimu abalinamu ebiba ebundi bya Buganda
7: Buganda Land Board kakati baafuna batya liizi okuva mu Buganda Land Board kwaba kugamba baali basasula obuki obusuulu bwe mba mbadde musasa ne Buganda Land Board nga receivinga kijja kya nti central government yakoze eki yabamenye yemu aba Buganda Land Board muishuinga mutya lizi mu lutobazi kati bwe bange ettaka eryo lya Buganda Land Board nga government emenyeewo naye ate nga olulira ebigambibwa nti central government mbu yasasulwa obuwumbi 13 mu Buganda Land Board.
0: Central government yasasula
7: obuwumbi 13
0: mu Buganda
7: Land Board. National Water and Sewage Corporation esotekawo ki
0: plant yayo
7: kati ate waliwo mbu ne musiga nsimbi kwabagamba ettaka oliweza eka zaabiri
0: chiso voka nukusukau
7: nukusukau
1: gamba atantu li ndenga wenababu nababu uli chiti kamwese yoku viti sawa yonna
7: hey.
1: Kawala tutula wawo kamwese yoku
7: aha soka tuweme kulinyanyo government ownership yao iliwa binebio nebi ntubiko lewa luwashi omu pate emu esirise ebina yoka ebina luwakwa kati katifetu dane tu
0: yefula kilini
7: aha yefude kilini bibina gamba ngabantu wano ewe wanebuziga nyumba mulangira jiyaji ya kubantu baliba mazo kwa development yeti mundagano wagambo tuwa trinuinga liziyo gwe priority ekolachi
0: esoka
7: na yu mulangira natu wali nyumba ya abantu bunga echi na chisirika na echi chibule wabbe taka lia baba itawatia chibule wabbe taka ya balangire mukono au nga bavayo na masole biyaliaba neka chibino vime nyebwa itaka lino liani liguawa
0: uviji vame nyebwa mbitundu biyao echava ila kubanga itaka ili ya Buganda Land Board na yava Buganda Land Board bubaga manti fabantu wajana asasula abamu tebatubuli nanti tuzimba fetuba tumanyi nti agenda kolerawo mirimu ejikirizibwa mu lutobazi ndi kulima na chii na yava mtu esanga bazimbi
7: na yon sovi yavu waba ino kuwa neba surveya guoga bachi kutakali guoga vilo ino kusoko kakasa cha agenda
0: kulachi cha kolera yu
7: nilo liwa waba agenda kuzimbao ino kuwa neplan
1: no na nilatika checho lubega chigwa mkesisi bana abakola pulani aba kubanga ubweganze nkukakasa nebwe mba abantu uliriza bakimanyi nebwo iwa wirubalo bide zo musenyi kumacha saka tigazi no sizino saa 12 sigendo wera sawa bizi
7: nabake
1: gabake sisibaze dawo baina bana ababaketera anti gundi atanso iwo musenyi oliyai wa matafali ngabajja bo bali ensimbi zaabwe anti Buganda Land Board wenze jichijira ndiyo oliyanzo kugamba ni mao kuwa ulabao nga mayoni na ina azimba kati kesi siba na ba kesi siye bivali ya simbi zaba abantu wako zechi abazimbe kubanga tosobola
0: mba wachamu
1: aha bone babali ya kezawe tosobola kuzimba wanu mkampala na emili wano nga kesi siye temanyi ulabe elie wape kasanji tawuni kanzu kati elie waka gogogo ilana wosa wazi nububu utanisho kuzimba baba baduseda
0: gabatu
1: use kati ugambu utawa nekawala tu mbuate
7: abawati nani kati
1: abawati yote maenti bazimba au kesi siye webu na njizibwa
7: yes kesi siye webu na njizibwa nani nanyi nitaka alino webu na njizibwa kuchi
1: anti misa junjwa gambie mbububu agamba baba tebama nyinti oligo wade license akina teka kwa development ya jizimbi
0: ya mwebanyo
7: abato wa mazawe miakana alabagamba asambu
0: na mwanje tuwe yongere yomu koti tulabe koti elazi gamba zitia
12: uja uri disafairu ya maulide kubredi yosapiensia
13: oluna kuregulo koti ya tude ya international crimes division wandigia nga tuli kumusango gwa honorable Muwanga Kivumbi yaliyo mubaka wa Butambala onakura mande twala Muwanga Kivumbi yakomezebwawo mu kkooti nga basaba kubya bailo okuteebwa baddeyo bakakalabye emirimu gyabwe nga bawoza bava wabweru naye kkooti kwolwo olunaku olwa mande yawulirizaako abantu babiri bokka Muwanga Kivumbi n'omusibe owookubiri kati olunaku lwa jjo kkooti yawuliriza abantu abalala 8 be bantu 10 in total abawuliriziddwa abasaba bailo babirenga batebwa naye era omusango guno eyabadde omuto omukulu muggo ye Justice Suzani Okalanyi abawolereza ba government ba State Attorneys kuliko Jatiko Nebirivumbuka abawabi ba government then ate ba defense lawyers abali ku saidi ya Muwanga Kivumbi ne banebe abalala kwe kuli Elias Lukwago kuliko Medad Segona kuliko honorable Elias Luyimbazi na Lukola ne Samuel Muyizi aha bagulako omusango gw'obutujunga bano bakulemberwamu yali omubaka wa Butambala honorable Muwanga Kivumbi kati onakulagulo koti yagenze okufundikira nga omulamuzi yasazeewo n'agamba aba lawyers aba defendinga abavunanwa n'abagamba nti byonna byonna ebikwatagana kubana abagenda okubanga beeyimirira abasibe bano bafube okulaba nti babiteeka mu document emu babipresentinge olunaku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi ttaano obutasukka ssaawa 11 ezakawungeezi era n'agamba omusango guno oba kkooti okuddamu okutuula ejja kuddamu okutuula ng'ennaku z'omwezi 8 wiiki ejja
0: nga 8 lujja kuba lwakumeka
13: ejja kuba mmande
0: lujja kuba mmande omukulu Muhammad Mwanga Kivumbi avunaanibwa ne banne 24 abalala si beebo mulimu Burhan Matovu Karam Bukenya Wilson Muyinda Waigonia Abudu Swablu Kiberu Heklas Kasozi Fahad Chiza Kevin Mayanja Taiwan Sesanga Brian Sewanyana Brian Muwanguzi Nicholas Walakira Musa Sekabo Joseph Wachikatu Rahim Mobiru Donovan Sentongo Madina Namaganda Hanifa Nachibuka Paulo Mawanda Jackson Bubi Peter Balibuza Muchibi Yusufu Kwamira Ivan Akankwasa Yusuf Ramadan Chiwanuka Atene Brian Owori Bebo Abiri Mwaba Nabavunani Bawamu Nemuwanga Kivumbi
11: Kati kiba kitegeeza nti wasigaddeyo abantu 14 abatanda bakubanga abapresentinga abantu abagenda okubanga ababeyimirira kuba ku balaza twalabanga Mwanga Kivumbi n'omusibo omu nga bo baleesa abaabwe n'olunaku lw'eggulo abalala basobodde okuba 8 nga baleeta abwe kati kiba kitegeeza nti 14 baneeno ku mande kkooti kwegenda okubanga etandikira nabo basobole okubaleeta abantu baabwe bagenda okubanga ababeyimirira musango guno mpozi era n'okusinziira ekiriwo obudde buneeno nti baba balina okubanga bafuna mandatory bail olw'ensonga nti ebbanga lye bamaze ku nkomyo nga tebawulirizibwa okusinziira ku ssemateeka balina okuba nga bayimbulwa akakalu ka kkooti ku buwaze era abapulida be kibagezaako okuba nga bafuna
7: ekyo bapulida tebamala budde olaba besigi omuntu owakalibe eyo nga ne international organization esobola okuvaayo naye akyaliyo paakati neyo mandatory bail yagana
0: mukyala weeka akola mu kitongole ekyensi yonna ekyamaanyi naye byonna
7: byaprase nawala eyali musawo wa Museveni mukyala we ex wa Museveni katula byonna byagaana naye ate bano bamwanga Kivumbi abaali bavuma obuvumi
0: kubasabira busabizi omukama yaba ayamba naye nga si byangu lubega n'Alex mututwale mu byabadde mu palamenti jo
7: olunaku lw'eggulo lwe lwabadde olunaku olusembayo okusunsula oba okukakasa baminisita abaali balondeddwa pulezidenti Yoweri Museveni nga baminisita bali 81 nga be basunsulwa mujjukira bulungi nti ssemateeka akkiriza pulezidenti kulonda baminisita 42 21 full minister 21 baminisita ababeezi oba bayite ba state minister naye ssemateeka oyo neera ayongera okuwa pulezidenti omwaganya okulonda baminisita abasingawo okkoko ye namba singa asaba paalamenti nemuwa olukusa neera ne babakakasa bwatyo abasobola okuba nga ayongera ku namba neera ekyo kye kyakolebwa omukyala Robina Nabbanja Majigere bwe yali akakasibwa okubeera prime minister bwe yava amala omukakasa naye yagenda maaso n'okuleeta motion eyo esaba paliamenti olukusa president Museveni bamukkirize alonde ba minister nabe ba full minister ne ba minister ababeezi abawerera ddala abaweza omuwendo ogwa 81 so okusunsulwa kuneeno kwatandika olunaku olwa balaza naye olunaku olwa balaza bakakasaako 42 be bakakasibwa deni olunaku lw'eggulo ne baba nga basobodde okumalayo omuwendo gw'abaka 81 abagenda okuba nga babeera mu kabineeti ya president Museveni abangi abasunsuddwa olunaku lw'eggulo omwabadde Rebecca Kadaga nga yasunsuddwa naye yatukakasiza nti kino ekisanja nga minisita wa Mwanga Gandhi agegattira mukago gwe buvanjuba baguyita gwa East Africa agenda kulaba nga boda endala bbiri azongerwako kweyo boda eyebusia yagambye nti boda eyebusia kati eriwo waliwo nnyo omugoteko ekireetedde ebyenfuna by'ensi zino ebbiri Uganda, Kenya na kutadde n'abo abagukozesa kati nga Rwanda ebyamaguzi bitera okuyitira ku mwalo ku bodde eyo n'agamba nti omugoteko ogwo guyitiridde guleetedde abasuubuzi okubanga balwawo nnyo naddala nga basasula emisolo n'okwekebejja biki ebyaba basuubudde nga bayingiza amawanga gano eno. So yagambye nti musanji ekinene ky'emyaka etaano ekijja agenda kufuukula nti bodde endala bbiri aziggulwawo mu bitundu ebyo naddala e Busia. Nga muzino bodda yagambye ekitundu ekimanyiddwa nga Bulwadda. Bulwadda bodda egenda kubanga ekolebwako n'ereggulwewo n'endala emanyiddwa nga Buteebe naye egenda kubanga eggulwawo.
0: Iyo nno nkulaakulana.
7: Aha, iyo nkulaakulana.
0: Abantu abali mu kitundu omwo.
7: Yes. So yasabye nti oba yategeeza nti mutusanye kino ky'emyaka etaano ajja kubanga asobola okukola ku nsonga eyo. Naye ayongeddeyo n'ategeeza nti asabirira nnyo nga President Museveni gyali kati nga ye ssentebe ekyapasona ow'omukago guno eno ogw'ebuvanjuba oba ogwa East Africa yasabye n'agamba nti agenda kulaba nga alondoola nnyo ensonga ya common currency okubanga tusobola okukozesa ensimbi eyawamu mu mawanga gano eno aga East Africa. Endala y'ensonga ya political integration okuba n'obukulembeze obwawamu. So ekyo nakyo
0: Francis mulimu ebimu abantu byoba balina okuleka batubuulire ebirala ebiyamba Uganda mangu naye mulimu ebimu ebibasukkako.
7: Owaayi tomanya
0: ekintu kya integration ekyo bakirekere President Museveni
8: ne sente yennyini
0: ne sente
7: common currency nati kyange tuyina by the way Uganda Kenya ne Tanzania fina currency tukozesa yemu tukozesa shilling naye zivalinga mu value buzito bwanjawulo. So kati by the way currency eno bwejebe yambye fiba na Uganda wabo tuna tugambe mitwala ana ejawa ne Uganda Kenya je mitwalo nga abiri je Kenya
0: ikubanga yo elimu oba abiri mu bibi abiri mu satu.
7: So eze Kenya zizitoa
0: okusinga
7: ezawana. So kati olaba ntaba kiyambye
8: olaba ezalwanda zizitoa okusinga
7: by then ezalwanda zizitoa okusinga za Uganda. So kati bwaba ebigambo yabiyogedde tomanya president ayinza okutudiramu alijuka President Museveni ye sente bwo mukago gunene ogwa East Africa. So tulindirie tulabe kasobwe tebe yazijizemu olaba yali yayete bayile kadaga mtsanja ki kino yasobola okuleta kiteso kyo Luswahili parliament yana ekiisa naye Luswahili lwasi katira simanyi waje lwakoma nenga kintu ekyo kyayisi wa parliament Luswahili ne balugatta ku nnimi ezina okusomesebwa mu gwanga nera nga yemu ku requirement bw'obona ofuna omulimu government olina okubanga omanyi Oluswahili.
8: Emyaka emeka kati okuva kati
7: webagamba
8: enkya balimba
7: nayanzukira bali bataddewo n'ettendekero mu parliament okusomesa abako Oluswahili.
8: Abasomesa bakyajja
0: batekawo sente meka ezo era bayaliandi omanyi Francis ekyekintu kikyalina background embi kubanga nakati abantu baba bazze okutulugunya bakutulugunyiza mu lulimi olwo kakati mbuli ngeri tekijja kukwatayo kujjako nga ffe nnyini twerongoosezza ajja okutulugunya omuntu nga takozesa lulimi olwo nga ne baliwo abaalaba kutulugunya kuli nga nabo oba omujiji ogwo gwonna guvuddewo ne gubyerabira naye kati
8: ate era tekisobola kubeera kya bwangu kubanga Rwanda ekoze transition okuva mu Lufalansa okuyingira mu Luzungu ebbanga litutte ate era nga n'Oluzungu lwennyini terunnaba kukola ki kunyikira mu Rwanda era bakyayinamu kali ak'ekifalansa ako kali yasinga naye nga bakyali mu transition. So kati Oluswahili nga mulangira bw'agambye nti waliwo background yaalwo ekyo kye bagamba nti okufuna omulimu omuntu alina okubeera ne requirement y'Oluswahili olulimi lwonna lwe baluzimba babeera balina luzimbira mu generations nga kitegeeza kitandika okubeera nga kikola mu myaka kumi batandika okukiraba mu myaka kumi nga mukyo bwe babeera nga bagambye nti 2006 lwe tukitandise kitegeeza mu 2006 lwe babeera balina okugamba nti kati kino yes kati tutandise okifuna naye bagamba nti nno kati okufuna omulimu olina oluswayiri nga batandikirawo balimba balimba abantu bagenda kwongera kubikyawa yes nga batandise bagambe nti kati omwaka guno abaana bonna abayingira nassale twategedde ubosi yo yafulumiza amasomero ge tuyina na pre-primary bagambe nti mu nassale gundi tutandika nayo tubasomese ennimi ezi luzungu luswayiri abaana ne bafuluma kati bamanya nti nno tugenda okufuluma kohoti esooka that is the university tugenda okufuluma kohoti esooka kyegye tubeere tubaze emyaka amakumi ngaago abiri okuva kati nti bagenda okufuluma mu myaka amakumi abiri olwo oluswayiri lubeera lukoze eki lutandise lunyikidde kitegeeza mu myaka abiri lulimbadde mbawadde na myaka emitono naye bwe tuba nga tutambulidde mu byanjigiriza tubeera tulina okubala emyaka abiri nti kigenda okutuuka okugwako nga bamanya nti oluswayiri lunyikidde
0: olina n'okwongeramu esatu
8: n'esatu yes
0: kubanga mwana ayisinga okufuluma university emyaka abiri mu esatu
8: abiri mu esatu kwa abiri mu etaano
0: abiri mu etaano
8: mukyo nti zino generations eziriko ne bazireka kati awo ne tutambulira awo sobodde duyiga weland good naluyuga gwe balugize ekyo ne kigaana naye abakulu bwe banaagenda nga basindiikiriza ekyo bajja bama bajja kugwa mu nnyanja
0: ki ekyatuuka kyatuuse ku diguri mu basomesa baagambye batya
14: diguri z'abasomesa
0: tebeekyusizza ne bagamba nti ate tukyalindako kyabadde mu palamenti
8: kubanga baakireeta ku short term
0: yes omukulu mwani oyo omukulu muyingo ye yagamba nti abasomesa bonna balina kuba ba diguri mu myaka kubanga yagamba na 2030 naye baali bagamba nti kati baguddewo payroll nti abasomesa bonna be beetaaga ba diguri bwe yabadde mu palamenti eyo ne bamukyalenginga ne bagamba kale ekyo bakiyimirizza kati bawandiikibwe naye abali mu process ey'okulaba nti bafuna zi diguri nabo bana abakonsidalinga bewandiise banaaba updatingirayo
8: nga kitegeeza era nakyo kikulaga nti entandikwa yaakyo teyali nnungi
11: bakipapira
8: baali tebeetegese mukyo tosoose kubongeza
14: omusomesa wa upgrading ekitegeeza n'omusaala
8: anti obeera olina okugumwongeza nga mukye baali singa baagamba nti nno ba upgrading baali balina okuteekawo enkola egamba nti buli ssomo lya education tulitemya ebitundu 5 ku buli 10 ezisobozesa omusomesa oyo akola enrollment okubeera ng'agera okuleka oyo ng'avudde mu senior 6 nti agenze ku university kukola somo eryo olwo yalina okutambulira ku eri structure eriko naye ono akola enrollment ng'olwedde asangiddwa mu system awo we baali balina okugambira nti okumala emyaka 10 tugenda kukola nti gwe bojja ng'olina diploma yo mu education otemebwako ebitundu 5 ku buli 10 ekyo nekiyita nti buli university naddala zino eza gavument era ne batuula ne universities zino eza private ez'obwananyini ne bagamba kati nammwe muteme ebitundu 5 ku buli 10 gavumenti eneebawangayo sente bweziti buli agenda ng'alina diploma ng'abeera enrolled awo bandibadde bafuna nabyinzi singa kati banaatera kwakivinga gundi yaabwe goolu yaabwe naye munnaayo abateekerateekera gavumenti
14: so bwatyo omukulu Kadaga we yategeeza katusabe then ne minisita omubeezi w'ebyenteekateeka omukulu Amos Lugoloobi naye yasunsuddwa olunaku olweggulo n'atusuubiza nti mukisanja kye kinene agenda kulaba nga GDP Uganda's GDP esobola okukula okutuuka ku billion dollars 5
15: okyawuliriza fayiro ya mawulire ku Radio Sapiencia
14: okuvaawo eri kati so yatusuubiza nti mugina emyaka 5 agenda kuteeka essiraawo olw'ensonga nti GDP bw'ekula ne munnayuganda oba bannayuganda baba basobodde okukula mu byenfuna kye yayise higher middle income status
0: naye bamanyi kye bategeeza bannaayo kuva ku 6 kati
14: tuli ku 60 billion US dollars
0: ogende ku
14: 500
0: omanyi enkulaakulana eyo erya bunomu naye tugenda kukyusa tutya enfuna yaffe nga obukiosiki obuli ku makuba bakola ku makubo bonna babumenyimenyi
14: nanti yakuga
8: omanyi secretary treasury Ramadhan Gumbi yali nga tannaba kuyingira mu bintu ebyo ng'ebintu bino abyogerera
0: ng'alaba byangu
8: naye yamala kituulamu n'alyoka amanya nti nno
14: si kyangu
8: so kati okwambusa GDP ku muwendo ogwo ngenfuna y'abantu yennyini mukoma kujogerako bwogezi nti no wealth creation ngeganye nga ne bana abatandisa obu business abayita abakcc abayita abeyua ne bagenda nti no license olitaina ne business yitiweza na kakadde boyagala mujja ko license ngata amateeka we

Mwanyi wa Suzutia. What is the program? Sagalagala midi. Mchisera chine chevija guzubi na kwenkuru. Centenary Bank empereza za yezi fudenya angu. Hata kumiwende jia wansi. Tewali songe kutuwa mu banka. Wabula weyambi saba agent ya kanana basa sani de guangaliuna. Edanga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomu ngalonga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale vikuba anjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda. Ozi sasule mumyeze satu. We wolo kutambula na nsimbi enkalu. Gula vyo gula. Nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifocho na wuri. Nga wonyumiru wabikujukubye na kwe nkuru. Beda bulinda redi haba fere. Wewola masimu waka kukubirua. Messages kusindikirua. Obu WhatsApp nga bakusaba pini namba yu. Password yu bibi kuataku akauntie ya banka. Kakatikolo kuwa wakwecho chonacho bawe kenge dengo kube simu. Obu kuitamu message kunoti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Centenary Banka banka ya fe. Centenary Banka. Erunga misipa banka nkuru ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mwechitongo lecha Deposit Protection Fund. Okutukira la 10 milioni 10 za Uganda.

0: Ok, katulabe Francis Lubega uno, sebo mkuru oli buterevu ku Radio Sapienza. Oli buterevu ku Radio Sapienza, Francis.
1: Wanji?
0: Sebo oli buterevu ku Radio Sapienza. Francis. Hello.
1: Anianze ge?
0: Sebo. Sebo genda maso.
1: Hello.
0: Emunyonyo sebo temulina networka. Hello. Sebo emunyonyo temulina networka.
1: Amuliza wachenda. Networka weri na esimanyi lwachi waliwo delay mu kubanga nkufuna. Neka studenti abawuliriza bampulira. Niranga ndu wano.
0: Sebo genda maso. Hello.
1: Okusinzira wane munyonyo, kitambiro kyemisa ekyatandise ku saawa ebbiri kisobodde okubanga kikomekerezebwa. Neera ng'abadde omutambizi omukulu abadde Reverend Father Paul Mutasa. Gono yakulembeddemu abasinza abazze okulaba nga bakuza olunaku luneeno olw'abajulizi. Mu kusooka embeera ebadde emunyonyo yo ebadde nzikakamu neera nga ebyokwerinda bibadde nga byateereddwawo mu bungi. Wabaddewo abasirikale ku gate eyingira emunyonyo neera nga abasirikale baneeno babadde muleeya kubaddeko ab'ebibombola kubaddeko ne bana abasirikale ababulijjo abambala kaki. Mu kuyingira emunyonyo osooka kwazibwa, bataddewo abalina sanitizer nga bano buli ayingira bamufuyira sanitizer ate neera nga bakukebera ne kye tuyita gun temperature okulaba nti temperature yo tesukaawo weyina kubanga esukka okusinziira ku biragiro bya ministry ey'ebyobulamu. Mu bimu mu ebyo ebiyigiriziddwa olunaku olwaleero kwe kukuutira abakkiriza okubanga bagumiikiriza n'okuba n'essuubi. Tujjukira bulungi nti olunaku olwaleero lwe lunaku olwattibwako abajulizi aba Uganda mu bifo eby'enjawulo nga ne wano emunyonyo waliwo abajulizi abattibwawo nga ku bano kwaliko kati omujulizi Dennis Ssebuggwawo ne kubaako omujulizi Andrew Kaggwa nga kw'otadde n'omujulizi omulala Pontiano Ngondwe. Abajulizi bano eno oluvannyuma baalangirirwa mu lubu lw'abeesimi kati nga bayitibwa Saint Dennis Ssebuggwawo, Saint Andrew Kaggwa ne Saint Pontia Ngondwe. Niranga wano ku kiggwa ky'abajulizi emunyonyo ku saawa 5 ez'olunaku olwaleero wagenda kubaawo okusaba okw'enjawulo wansi eri abajulizi baneeno gye baasibwa oba ebisigalirwa byabwe abasinga bye bayita ebibumbe gye byateekebwa. Naye mu kuddayo emabega kw'ebyo ebiyigiriziddwa olunaku olwaleero, Reverend Father Paul Mutasa asabye abakristu okwefumiintiriza mu buli kimu kye bakola, beefumiintirize bajjukire obulumi abajulizi bwe baayitamu. Ngano wasinzidde okusaba abakristu nti mu byonna bye tukola tubeere bagumiikiriza, tube n'essuubi nti ne bwe tuba tufiiriddwa olunaku olwaleero naye maaso eyo tuyina bye tuba tugenda okufuna. Neera tusabye twerekerezenga kyayise sacrifice, twerekerezenga mu kiseera ekyo ky'olabiramu oba ky'obeeramu ng'oli mu bulumi naye nga banesuubi nti mu maaso eyo ojja kubanga ofunamu. Nera okusinziira ku biyigiriziddwa olunaku olwaleero ng'asinziira ku kitabo ekitukuvu awadde ekyokulabirako n'agamba nti empeke y'engano yonna egwa mu ttaka n'etagimuka eyo tebala bibala, naye empeke y'engano yonna egwa nevunda eye jimuka oluvanyuma nebala ebibala wano wasinzide nasaba abakiriza oba abakristu nti bayige okwerekereza bayige okufiirizibwa naye ate babe n'essuubi tebaggwangamu ssuubi nti mu maaso eyo Katonda gwe tukkiriza omulamu aba ajja kubanga atununula mu buli mbeera yonna gye tubeeramu. Kinajjukirwa nti olunaku luno olw'abajulizi olw'omwaka guno eno 2026 lwabadde lugenda kubanga lutegekebwa Dayosisi ey'e Kasese naye olw'ekirwadde ekya Ebola kino tekyasobodde kubanga kitubaawo era nga emyaka emirala gyonna emabega enyabwandibadde bwe tuti nga tuli na mugongo naye ku mulundi guno eno bakama baffe n'okusinziira ku bbaluwa eyava mu kitebe ky'obukatuliki wano mu ggwanga Uganda, Uganda Episcopal Conference, basaba ababishopu basaba nti buli parish ejaguze olunaku luno eno okusinziira eyo yonna gye bali baleme kubanga bakuŋŋaana. Wano emunyonyo enteekateeka oba n'embeera ey'okutangira okusasana kw'obulwadde buno eno ebadde y'amaanyi okuwa ekyokulabirako mu kereziya munda entebe ebadde etulwako abantu nga bana bataano oba mukaaga babadde nga baagitaddeko obulambe nga bakozesezza field tape nti asooka alina kutuula wano n'akoma wano owookubiri alina kututandikira wano n'akoma wano eno ne mu kiseera eky'okusembera abantu baadde babasaba okwewa amabanga era nga babagamba oba okubakuutira nti bwabanga abantu bangi ku layini mu kusembera abalala temujja mulindeeko abantu bakendeere oluvannyuma mulyoke mujje ku lunyiriri mulyoke mube nga musembera. Kyendabye olunaku olwaleero oba mu mmisa eno eyatandise essaawa 2 abantu babadde batono. Abantu abamanyi ekereziya y'emunyonyo ekereziya eno ebadde tejjudde era nga mubaddemu ebitundu ebimu oba sayidi ezimu nga teziriimu bantu. Kino kimanyi kwe kivudde oba abantu batidde Ebola oba abantu basabidde maka gaabwe. Weewaawo nga bwe nkutegeezezza nti ku ssaawa 5 waliwo emmisa egenda okubaawo naye ng'egenda kuba eri wansi ewali ebisigala by'abajulizi baneeno be nakumenyedde sooka St. Denis Ssebugwawo, St. Andrew Kagwa, St. Pontiano Ngondwe. So ebyo ebimu ku biri wano emunyonyo ebyokwerinda weebiri neera nga SOPs nazo abantu basobodde okuba nga bazigoberera nga kw'otadde n'obukulembeze obw'emunyonyo wano. Okuggyako Omuganda yange olina ekyakyombuuza n'ebyo ebyo ebiri emunyonyo.
0: Twategeddeko nti oba Monsignor Lawrence Ssemusu ajja kusomerayo yagenda okusomera kulembera misa eddako oba obadde tonategeera yakulembera eddako. Francis
1: akulembera eddako mbadde sinawo kubanga mutegeera naye kiyinzika okuba nga yajja okugikulembera naye ange negenda atandika saawa 5.
0: Okay. Kale tweyanzeege ekirungi byonna obituwadde bulungi nyo n'otuwa n'ekifaananyi ate ab'emunyonyi tubeebaza nnyo olw'okukuuma SOPs okusembera mube mabanga bwe baba bangi tojja beerayo ate newatuulwa wennyini ne bateekawo obulambe okulaba nti buli muntu alina watuule watuufu. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Nkwerekereza ka ŋŋendeko ewakiggwe mugagga ate nga bwe nnoonyaako n'ab'emityana n'abeerugazi ate ne munzukirireko n'emapeera Nabulagala. Kale
2: tubuulire Kasana Luweero w'osimbye amakanda kiki ekiriwo embeera eriwo n'enteekateeka nga bwe ziyimiridde.
3: Omuwulizaffe owakyedda mu nyaka tenyeze nyafa mmanga bwe mukimanyi nti olwaleero bulinnya ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga eggwanga nga Uganda tubeera mu bikujjuko eby'okujjukira abajulizi 22 banda Uganda abafiirira eddiini bano nga batibwa au mukifena mugongo wabula echenja ulo mwaka guno tetwasobodde nga banda Uganda okupenda enda mugongo kukungana nga wekubadde nga kyagala okufaanana nga bwe gwali mu mwaka abiri tetwasobola kukungaanira namugongo olw'ensonga y'ekirwadde kya COVID naye ate ku mulundi guno ekirwadde kya COVID wabula ekirwadde ky'Ebola ng'ate kino kisa nnyo okusinga nga COVID bwe yali. Nze olwaleero nsinzidde wano mu ssaza lya Kasana Luweero era nga we twogerera ekitambiro kya misa kyatandise dda ku ssaawa bbiri wano ku Kasidre Kasana Luweero nga kikulembeddwamu Treasurer w'essaza oba omuwanika omukulu w'essaza lya Kasana Luweero Reverend Father Achilles Kiwanuka. Wabula wano mu kubuulira kwe akoonye ku bajulizi bannayuganda abiri mu ababiri n'agamba nti bano baafa olw'okuba ffe nga bakkiriza ebyo bye baali balabye nti bye bisobola okubatwala mu ggulu. Era nga abantu bangi beetabye mu kitambiro kino nga mulimu n'abaana b'amasomero aklezia okwetooloola wano ate n'abo abavudde mu bifo eby'enjawulo. Wabula mujjukire nti omwaka guno essaza lya Kasese lye lyali liweereddwa obuvunaanyizibwa okutegeka namugongo naye nga bwe mwakimanya nti gavumenti yavaayo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka guno n'ekuwera ebikujjuko bino nga etya okusasana kw'ekirwadde kino kyokka era n'olukiiko lw'abasumba ba Uganda oluwandiise Uganda Episcopal Conference nalwo lwatuula ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano omwaka guno nga luyita mu ssentebe waabwe era ng'omusumba w'essaza lya Kinamityana Reverend Dr. Joseph Anthony Zwa n'agamba nti olunaku luno nga ekereziya tetusobola kulusubwa wabula baasaba abakkiriza bonna bonna okwetoloola Uganda okukuza olunaku luno nga bayita mu masaza gaabwe ate nga bayita mu parishes zaabwe nga bagoberera entegeka oba ennungamya okuweebwa omusumba ow'essaza eryo. Naye nga omulamwa gw'omwaka guno ogwatuweebwa essaza lya Kasese gwali nti Christ is alive in me and you. Mu Luganda nti Kristo mulamu mu nze naawe. Wabula eky'enjawulo essaza lya Kasana Luweero lirina abajulizi betujjukira bali basatu okuli Kizito Omuto ng'ono azaalibwa Waluleeta ng'essaawa eno Waluleeta yafuuliddwa parish mu Kasana Luweero newakubadde nga tennatongozebwa bulungi ne kubeerako n'omujulizi Dennis Ssebuggwawo ng'ono n'azaalibwa Lukumbi mu Butalangu parish ate ne tubeerako n'omujulizi omulala Athanasius bazze kuketa ng'ono n'azaalibwa Ssempa mu parish ye Mulaje era nga ekifo kino nakyo kyakajja ekitongozebwe nga ne gye buvuddeko ku Sunday ewedde abakristu mu ssaza lya Kasana Luweero baalamazeeyo okwongera okulaba omujulizi ono gye yazaalibwa ate n'okwongera okuteeka ekifo kino ku mwanjo era nga wano n'essaza lya Kasana Luweero nga liyita musumba waalyo alikulembera essaawa eno Reverend Lawrence Mukasa we yatongoleza enteekateeka namutayika egenda okukulaakulanya ekifo kino. Wabula essaawa eno ekigenda mu maaso emmisa ekyagenda mu maaso naye nga waliwoko ku bakristu abatuuseewo njagala twogeremukko nabo batubuulire olunaku luno balulaba lutya nnyabu osuze otya nasuze bulungi oli butereevu ku radio Sapienza olunaku luno olujja buli mwaka tulukuza nga ekereziya katolika ku mulundi guno tetwasobodde kulukuza nga bwe kyali mu COVID-19 kireeta kifaananyi ki eri obukkiriza
4: yeero tusobodde genda mukulabanga mu kifo kiri naye ate mu ngeri emu oba endala kitukozeemu obulungi olw'ensonga bangi bwe tutambula okugenda ne bannaffe tubaleka ng'olaba sibye baliko naye kati okujja okumiitinga abasomba bafa okujaguza nabo ndaba kiyina impact nene kiyamba omuntu abadde tasobola kutambula abadde tasobola kuteeka mu transport asobola kutuusa wali kugasigaza olunaku tulugenda abalutegedde era kwe bali ku kyakyo olaba era abatalutegedde era bali abadde bagenda mu binyomu
3: abajulizi bana Uganda obeenyumirizaako
4: ki? Bannaye beenyumirizaako kubanga ekinensi kati olwaleero omulamwa gw'eriko kujjukira abataama abeewaayo olw'obulamu bwabwe okufiirira eddiini kugamba kimpesa nyonga nange omunnayuganda kugamba nti bannaffe abaatusookayo mu kukkiriza n'obeegomba nawe nasobola okugumya okukkiriza
3: kuba ababiri mu ababiri aliko ghosting okugamba nti nze ono muwe kuteeko bino byankoledde na bino na bino
4: Kizito muto ankuwasa kukua vato mwuri la muto niyo bumaliri kwa ina kugama na kula angeliko lebira ganti kugama njaga lal bali mekunde mwesi banga hundi omugwa na asiba kuruji babelenga bakululo urujo au urilenti ye katibandi gamba wani wawo strong hundi yeyo laba isiri ngeyo ye ye nange jenjaga la negongi
3: erinya
4: naka nikikembole
3: omuliza afu oyina kanike Maria Grace wana kusaza lya kasana lwero gatubulira ko abajulizi bano abenyumiririza mu atya bamunyambi echi kiki kyabagalamu no mukyalo mulala muto mu myaka alali katagadde atuduse naye nga mbufunze ekereziya lutikyo ekasana lwero ejude nga abakiriza baze okwetaba mu kusaba kuno olwa leero okwongera okujjukira abajulizi abiri mu ababiri bana Uganda abafiirire eddiini ate naffe ne tubeerawo olw'ene ddiini mu ggwanga lyaffe Uganda n'eryoka ekinta kyetuva tumanyika mu nsi yonna mu Afrika mwonna ate nga ne mu mawanga amalala yonna batumanyi ku lwa Uganda nti mwe muli abavubuka ali abato abakulanga mu Bwakabaka ne beewaayo olw'eddiini yaabwe. Ebyo nebisingawo tujja kujja mawulire nga nkyali kasana lwero kubanga tubikutuusaako.
0: Okay, tweyanza tweyanza
3: kale sebuko
0: oyabadde mugagga Kigwe ng'ali miti kasana lwero webale nnyo kamale kulaba wano na bulagala wano mulangira gyali
5: mkulu Gidio ni nkula msiza sebu. Mbade nkuga antulumu, banafaba mwa uva,

Soma baluwa esooka ya Petro kuwe. Abaagalwa ennyo, lwawaawo temubonaabonamu n'okuyisa obulungi mwesiimye. Ekitiisa bali tuleme kubatiisa. Muleme tekubeera Omukama Kristu mumuwaŋŋamye mu mitima gyammwe. Mwetegeke bulijjo okwanukula obulungi buli yenna eyeebuuza ensonga omusinziira kikubira mukyo. Mumwanukuze okutuulamu ekitiibwa. Omutima nga mulina mulungi. Abo ababasaako ebigambo ne babakonjera so nga mmwe muyisa bulungi mu Kristu bajja kutwala. Oba Katonda ayagadde ekisinga kubonerebwa kuyisa bulungi ne mutabonaabona bakuyisa bulungi.

instruktiri buscar. Nyweza amazima, amazima ya kukukulura. Tunuli lensi ya fe, mwikile misingo wungi mitale milumuzi. Omuzungu chayizo kubita, the root cause is the absence of the truth. The root cause is the denial of the truth. Eswangiri ya jituli de, yavute mwiwana, mtuwe okumuna na uliyo wali okuka kuwana, mwemuli ibigambe yu kiamazima kari wa kukulawe pimbe. Nga Yesu ya biogera, wosuma enyigezi kulembira uwa makumi abiri. Osanga ensitano mu bigambo. Wakati wa Yesu, n'abantu abalala bali bamuwakanye nnyo, naddala abafalisaayo n'abawandiisi. Yesu n'abankula, Yesu n'abagolola. N'ebigambo ebyo nti amazima gali bafuulawo eddembe. Kubanga baali bamuwakanya, bawakanya enjigiriza ye, ate ng'enjigiriza gy'aleese yeyokubanunula okubajja mu kibi. Kyavudde abajjukiza nti amazima gali bafuula ab'eddembe. Mu kubakolera bw'atyo, mu kiseera kye kimu yawa amaanyi abagoberezi be, baleme kuterebuka bwe baba nga basanze okusoomoozebwa okw'amaanyi mu kukkiriza kwabwe. Ly'essomo eryokubiri lye tuwulidde mu mmisa eno. Ng'olwo Peetero yayogera n'anyweza abakristu be yali akulembera kubanga baali basoomoozebwa, baali babacokooza, baali bajeega, baali babavuma. Kyakudde abagamba kirungi mubonebone olw'okukola obulungi okusinga okubonaabona olw'okukola obubi. Kirungi omuntu abonebone olw'okukola obulungi okusinga okubonaabona olw'okukola obubi. Bakyakulabirako si kirungi nnyo n'ekijjayo kye tugamba. Omuntu gwe bakutte ng'abba ensawo y'emmwanyi, budde na bwakiro ate n'alyoka aleetebwa emisana mu bantu nti ono bamukutte abba emmwanyi. Ku ludda olulala n'osangawo omuntu gwe bavunaana kubanga asoma, n'osanga olwaddu omulala gwe bajeega olw'okwambala ssappule. Awo Peetero bw'atulengeza okujulira oli ali mu kikolwa kikyamu eky'okubba. Olwo naye bamukunaana abamukutte abamujeega lwa kusoma ssaala, lwa kwambala ssappule. Bagambidde Peetero, gwe ng'okola ekikolwa ekirungi beera mugumu. Ne banaabo bakujerezi, ne banaabo bakukoze batya, nywera toddirira. Peetero yali anyweza ng'agumya abagoberezi ba Kristo abaali mukubonaabona okungi olw'okubeera Kristo nti mube bagumu. Naffe n'abooluganda, okusoomoozebwa kutusanga mu nsi kungi. Okusoomoozebwa oluusi kwe tusanga kusindika omuntu okugenda mu kukemebwa okw'okuva ku ddiini nga bwe mugamba. Lwaki? Kubanga ensi yo si bw'etambula, yo ebintu si bw'ebiraba. Peetero lwaira atugumya ate ng'atuwa abagezi ba Uganda ng'ekyokulabirako. Baaguma, baabakyoboola naye kye baali bakola kyali ekituufu okutendereza Katonda. Bw'otuuka ku mulembe guno, ani akyajjukirwa? Mukajanga bamwogerako ewaabwe. Naye abala bali bonna bameka be bajjukira abaasanjagaba, abajulisi, abaabasamba, abaabakubakuba emiggo, bameka abamanyiddwa? Si ate bano be baajulunga, be baakukulula mu kkubo ekyokwale gye baabattiranga, batuusaayo na mugongo, kyokka tuyiteyo na mugongo,
tuyise kati ebisinga okujjukira era bye batukuŋŋaanya byonna kati gye tuli olwaleero ne bulijjo. Ekigambo kya Katonda kino kiramu gye tuli, kyogera bulungi mu biseera byaffe bino. Yesu era ng'akubiza ensonga y'amazima ng'anyweza abagoberezi be mu njigiriza yeeyo nti mu kubonaabona kwe Yesu atulaga nti amazima tuganywerereko galitununula. Yesu bwe baamuleeta mu maaso ga Piraato nga mu wiiki ey'okubonaabona tukimanyi bulungi, bamuleesebwa Piraato okumuwozesa. Piraato Yesu n'ayogera ku mazima. Piraato n'amubuuza amazima kye ki? Amazima kye ki? Yesu ali ebya mwanukula naye nze njagala jjo okugenda ekyo Yesu kye yali ayogedde nga singa Piraato yali akitadde mu bwongo teyali kumusibiza. Naye njagala kwesiga mu bya Yesu ebyogera okwanukula ekibuuzo kya Yesu, amazima kye ki? Yesu yali yakkiriza dda nti ye Yesu nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Awo nno nga tujulira Kristu, tumujulire nga tubeera b'amazima. Kubona yennyini ge mazima ate lyeryo ekkubo eritutuusa eri Katonda. Abajulizi tebaali mu kukuusa, tebaali mu kulimba nga bajulira Kristu. Bw'osoma ebyafaayo ku bajulizi bano, kumpi buli omu alina ebigambo byayogerako ng'akulaga nti ye okukkiriza kwalina kukkiriza kwa myaka etaano gyokka longa tekinnawera, naye nga tekuli mu kukuusa, tekuli mu kulimba, temuli mu kukiyirira. Kino mukimanyi bulungi ffe nga bannakibiina bikyala ababeeranga ne Matiya Ngonga kye ŋŋamba ng'ali mu ffe wano nga akwatiddwa Mengo, baamutwala okumuwozesa. Ku olwo Katikkiro ye yamuwozesa yennyini, naye n'amugereegerera nawulira nti bakazi wabagoba kati weefumbira. Matiya Ngonga n'amuddamu ng'amubuuza nti ekyamuleese mu maaso ga Katikkiro kuwoza ku byakufumba, amaanyi ago yagajja wa okwanukula bwatyo? Lumu eyali Bishop mu biseera ebyo n'ebinyaka yali agenda okuwa konfirimasiyo ya gurupu y'abamuguba bano, ngera batumanyi agenda okufuna konfirimasiyo, tumulayiza babuulirirwa okulaba nti anaanywera mu Kristo. Bishop hivi myaka yabuuza Matiya Ngonga ati naye kwe bwolibeera mu biseera eby'okusoomooza naawe bikusoomooza tolisuulako obukatoliki? Matiya Ngonga n'alyoka addamu Bishop nti ndi mukatoliki, ndifa ndi mukatoliki. Ebigambo bino twabigabanako ne bannaffe twakuŋŋaana nabe Namugongo ku lunaku olwo, era nzijukira mu buli lulimi lwe twayogererangamu ebigambo ebyo baali kubina mu ngalo. Naffe tubyejjize ebigambo bino, ffenna tuli babatize, twasibwako emikono ne tufuuka mu konfirimasiyo, ne tukakasibwa mu kereziya. Nga waliwo ekizibu obukatoliki bw'ebinyaka ayinza okutubuuza, tetulibwabulira. Matiya Ngonga w'emyaka etaano erina mu Bukristu, ndi mukatoliki, ndifa ndi mukatoliki? Twesabire naffe okutuuka ku ssaawa eyo. Mu kusoomoozebwa okungi kwe tulimu, kwe tubeeramu mu bulamu bwaffe obwa buli ngeri, nga kukusoomooza mu mirimu gyo egya bulijjo,
mukyalo kwobeera mubukulembeze bwolina otuusa okusomoozebwa naye kana tutega gwenga omukatoliki ddala tosubulewo okukkiriza kwo Matiya Mulumba atubeerere ekyokulabirako era nga tukusa olunaku lw'abayimizi bano ebigambo ebyo byongere okutufuuyirira mu mitwe gyaffe. Atanasiyo bazze kuketta nga babakutte babajja eri ku nnyanja baliti Kampala mukadde babajjayo babatwala e Namugongo ne batuuka we baali battira Yozefu bali ku ddembe ye baali bamutadda mu 1895 omukati bali mu maanyi 1896 awo mukajanga weyibira baalyoka ababuuza ye mumwe waliwo eyali agadde tumuttire wano wetwattira Yozefu bali ku ddembe Atanasiyo bazze kugetta era yali mulanyi eyo nga basiye batwala nga mukajanga amaze okubuuza ekibuuzo ekyo bazze kugetta n'addamu nti nzuuno ssebo ne bamusumulula ku layini eyo era kwe kulaba nti baamutyawo ennakibugo ye nga yiyivuddemu ajulira Kristo awatali mukakane avuddeyo yennyini n'ayogera ebigambo ebyo akufaanana Noowa waffe Noowa Mawakkali abamuwa nga bazze banoonya abasomi baasooka eritoza bikyane olwekaka nti aa abasomi bali eyo mu kiyinga ne balyoka basirengeza ne bajja kumpi naawo nga bakwaya bwine ku nnyumba ya babaana ba Kintu baawulira abantu ebweru bana bakosi bali munda bali mu kutya olw'okuba nti ekibiina ky'abasi ekimu ekyo obuddu obwo kyali mikono gya Noowa Mawakkali nga yabakulembedde yawulira muli nti alina okuvaayo n'avaayo yayanirize abangobwa ne bamubuuza nti tunoonya basomi kiyaddamu mwenna mukimanyi bulungi ebigambo byaffe byo ebirungi ebya ttuutuno ne bamufumita yeevaamu n'ajukira Kristo. Abajulizi bano abasatu benkonyeko Matiya Mulumba Atanasiyo bazze kugetta ne Noowa Mawakkali batuwa amaanyi naffe nga tufunye okusomozebwa okw'amaanyi okwevaamu sikyangu nnyo okwevaamu buli kintu kyonna kitiisa. Mu wiiki eno waliwo ekintu ekyatambudde ekiro tekirina makulu n'ekyatambudde ekiro saawa nga 3:44 naye wenabadde nitandika okuwulira enduulu ezimu nga ziri mu nju abalala batuuse balibweru oyinza okwoza nti emiti gye gikaaba kituufu bino okutuuka naye nga enduulu yabadde y'amaanyi naye bano okubabuuza ebibuuzo biri n'abuuza akutte ekiso akutte effumu waliwo ayagala afiire wano nga Yozefu ali ku ddembe bwe yali ow'abantu badadde awakabusi ne yeeyongerayo Noowa Mawakkali okuvaayo n'ajja ne bamufumitira awo n'amala ennaku 3 nga abonaabona n'ebiwundu ebyo okusaba yafa ne Matiya Mulumba yamala ennaku 3 wali ku World Kampala bamutemyeko emikono bamutemyeko amagulu naye yali awo kibuduudu akyassa naye ennaku zenga 3 ali awo. Awo nno abooluganda kufaananako bajjajjaffe mu kukkiriza abaasooka bwe beebuuliranga ku nnaku ezo nga bajjukira abantu baabwe abaali bajuliddwa Omukama naffe nga tujjukira okujulira kw'abajulizi ba Uganda eri Omukama tubeeko kyetujiga tubeere naffe nga tunywezebwa mu kukkiriza kwaffe tusabe Omukama
atuyambe naffe okufuna obuvumu ng'owabaganda bafaabo abagirisi. Abooluganda abaagalwa, olwaleero nga bwe tuli wano mu kiyinda, tetuli namugongo naye ate okusoma kwaffe kutulaga namugongo. Waliwo ekyenjawulo kyenjagala tutunulire Omukama ky'atuwadde olwaleero. Biwerako ne kanziyo kino. Lukka baana ba Kintu bwe tumanyi eyabeeranga wano. Bwe tuba tukuza abajulizi baffe abana, tetulina lunaku lwa njawulo eryo tumukuzaako. Kubanga ye yattirwa na Kiyanja nga 3 Juni. Awo bwe tusomera ngoko nga 3 Juni, Lukka baana ba Kintu tuba tumukuzizza. Naye Omukama kino kyakoze nti buli omu asomere lwabwe. Kale tuli wano Lukka baana ba Kintu we yabeeranga era bwe baamukwatira okumutwala okumwozesa n'okumutta e Nakiyanja. Twebuulyeko katono Lukka baana ba Kintu ono. Ambrose Kibuuka naye yattirwa namugongo, naye ye tulinawo olunaku lwe lwe tumujjukira nga tugenze ettamu. Kankoone katono ku baana ba Kintu kubanga tuliwuwe. Ate olunaku luno lwe yattirwako 3 Juni 1896. Lukka baana ba Kintu mu bufunze yazaalibwa Gomba mu mwaka 1851. Yali mwana yeddira Mmamba, kitaawe ng'ayitibwa Mukwanga. Ng'ono baana ba Kintu ye mwana we omukulanda mu baana abangi ennyo Mukwanga be yalina abakyala bangi. Naye nnyina w'ono ng'ayitibwa Kusuubiza, nnyina yali yeddira Ngoma. Yava Gomba najja Ensingo okubeera mu kifo bito lubiri olwa Mukwenda wano Emityana. N'aweereza bulungi Mukwenda n'amukwasa obuvunaanyizibwa mu bintu ebitali bimu ebyali nga mu lubiri lwa Mukwenda, kati ng'okugeza ng'avunaanyizibwa kuba bumbi, avunaanyizibwa ku bafumbi abakola naddala bakola ensuwa n'okufumba okwabeeranga mu lubiri. Ate era Mukwenda n'amukwasa okuvunaanyizibwa ku balunnyanja abali ku nnyanja Wangala. Baana ba Kintu omulimu guno yagukola bulungi era ng'ali awo ewa Mukwenda ne balabagana ne Mulumba. Mulumba sijja kumwogerako bingi kuba olwe tumukuza asatu nga tuli wali e Butega. Nebonna gye twabadde kuolwo twamujjukidde, sijja kugendayo nyukuye. Naye mukireese kuba baasisinkana ewa Mukwenda ne babeera ba mukwano. Bazze baana ba Kintu yasooka kubeera mu Protestanti n'agoberera enjigiriza eyo. Naye oluvannyuma yavaayo nga bali wamu ne Mulumba ne bagenda beewandiisa okusoma katekisimu nga 3 mu lumu Maayi 1888. Ngira bwe tumanyi biseera ebyo katekisimu yatwalanga ebbanga. Oluvannyuma lw'emyaka ebiri bano bombi Mulumba ne baana ba Kintu baabatizibwa ng'ennaku z'omwezi 28 Maayi 1882. Bombi nga bafuuse Abakatoliki tebaddirira, ate baayamba ne bannaabwe okumanya Kristo. Matiya Mulumba yatwala erinnya erya Matiya, ate baana ba Kintu n'atwala erinnya erya Lukka.
ne bakwata omulimu gw'okuyigiriza bannaabwe eddiini. Baagiyigirizanga batya? Mulumba ye yali nnyo ne mukwenda baginage embuga nebakomawo naye nga Mulumba akomawo n'anyumiza munne byalabye ebi. Baana ba Kintu nakulaga okuyigiriza oyinza okugamba nti Kabaka Kalimwezi n'abalala n'afuna wano ekifo n'azimbawo ennyumba. Ennyumba eyo yali awo nga kwaya w'etudde. Baana ba Kintu n'afuula ennyumba ye ekigambo nga mwe basomeseza abaali bayiga eddiini. Ate ono baana ba Kintu Mulumba n'amutumanga e Nalukolongo okugenda nga awulirize Faaza ng'ayigiriza. Byayigiriza baana ba Kintu akomewo abiyigirize banne. Osoma ebintu bino biwanvuko naye bakuwuliranga baana ba Kintu yakwatanga enyigiriza ya Faaza abayigiriza e Nalukolongo. Wanulusu kitabu kusu naye kigambo ku kigambo najja wano n'abiyigiriza banne sande yaddangako. Asumikamu essande eno n'awuliriza bulungi nnyo n'atambula okudda n'awulira Mulumba ebyabaddeyo ne bakuŋŋaana wano mu nnyumba ye n'asomesa banne. Faaza bye yayigiriza e Nalukolongo lwatambuzanga bigere lwoza kati waliwo nga kilomitaasi 6.5 okuwa mutuke Nalukolongo bwezitya ensambo ewenkuusi ku posita omubisi ebibire lwatandikya mala amanyi naye ng'atambuza bigere tewali kkubo lyankalakkalira kola asimwerabire nga taliyo naye nga bayitamu mu kibira. Ebiro byali binnyo biseera ebyo mulimu ensolo enkambwe ng'agenda omuzungugamba regularly Mulumba nga gwatuma okugenda e Nalukolongo ne bakomawo ayigirize banne wano eddiini bw'etyo bwe yatandika okunywera. Abaminsane nga bakutte munono baagendako ne beewogomako mukuleke mu nnyanja Victoria bano baasigala bokka. Kale batubulya abantu baali bakawatizibwa wano muganda bonna nga balinga 20 naye bagenda okudda nga omuwendo gw'abalonde munene nnyo nnyo nnyo gweyongera kutya bantu nga baana ba Kintu abaali balina kye bafunye ku baminsani ase bayigiriza bannaabwe bongera okutegeereza nga bategedde nti abaminsani bali ku kizinga kuleke Victoria oyinza nga bejjiriranga mpolampola ne bagenda bongere okubangulwa ne bakomawo era ne bongera okuyigiriza bannaabwe. Omulimu ogwo Luka baana ba Kintu yagukola bulungi n'okwagala. Ffe tuwuliza tutya ekigambo kya Katonda? Ffe tuwuliza tutya ekigambo kya Katonda? Sigamba nti mwejiri naye singa akawungeezi kaleero osanga omuntu n'akubuuza wabadde kumukiyita nti ye Bishop twalina batugambye yabaddeyo nti nyonyonyo yabadde yagambye eki musajja yayogedde ne yayogedde eki ovudde gy'ovudde olinnya emmotoka mwogidde ojakulya ne kasoda oddeyo omuweko naki naye bano baayitanga mu kibira bagangibwa emisota n'ensolo enkambwe naki n'agenda n'awuliriza Faaza e Nalukolongo n'akomawo n'ayigiriza nga mu byayigiriza temuliimu nsobi omuzungu gy'ayita hereze nga teriimu amaanyi abasajja abo baagajjawa gy'oba olaba nga tubatenda awo niba weruli bulungi tubatenda twebaza Katonda olunaku nga luno ekyo ekyebunyo kye yakola mu bantu bano. Baana ba Kintu yakola omulimu wano muyitirivu
ng'asinziirawo mu nyumba ye. Lumu mu kwenda ng'agenda embuga, yagenda ne Matiya Mulumba, kati ate kuulu baana ba Kintu naye n'abeegattako ne bagenda. Kati Small Christian Community eno eyali wano ekugireka mikono gya Noa n'omuwagali bali ababiri nga bagenze embuga. Kati nno nga bali eyo gye baabakwatira nga babavunaana okusoma era ne bawozesebwa olw'omusango ogwo gwabasinga nga bwe baagamba baana ba Kintu be bamu omu gwe baasibako ne bamutwala e Namugongo n'attibwa ennaku z'omwezi 3 June lwe lwaliiro 1986 emyaka gye yali awali wakati w'emyaka 3 na 3 mu 5. Tukimanyi bulungi mitendere gyaddako abantu bano okugulumizibwa mu kereziya baalangirirwa mu lukulu lw'abatuukirivu 18 Oktoba 1969. Baana ba Kintu awolereza abavubi fishermen, awolereza abalunnyanja, awolereza bamakanika, awolereza abaweesi blacksmith, ate awolereza abanyizi. Abooluganda, ffe abali mu Mityana Cathedral Parish, lukka baana ba Kintu we yabeeranga ensiisira ebiri awo awali kwaya, tugamba ki? Tujulira tutya Kristo mu bulamu bwaffe? Ebitusoomooza bingi. Abasajja bano zoogedde nnyo ku Matiya Mulumba olw'obubi bw'abadde nga 3 May, naye ebyobufuzi baabirimu ne Matiya Mulumba baafuna okusoomoozebwa kungi. Naye Matiya Mulumba era naye olw'amazima yasigala musajja wa mazima, yasigala musajja wa mazima. Tutwalire ensonga eyo nga nkulu nnyo nga bwe nayogedde mu ntandikwa, bingi bitweetedde okutabanguka mu bulamu bwaffe mu nsi muno. Butaba na mazima, obutaba na mazima, ebintu ebimu abantu babifudde bya kusaagiramu. Abantu abamu nkozesa ekigambo kino basse amazima, amazima bagasse, amazima ne bagaggyawo ne bagasikiza ebigambo bye bayita eby'omulembe. Naye ebigambo ebyo eby'omulembe nga bisiikiriza amazima, ekikolebwa kibi. Naye ekigambo kye bataddewo ekizze mu kitulo eky'amazima ate nga kisikiriza abawulira n'abakyogera, naye nga kitutwala mu kukola kibi. Bingi mubimanyi eby'ennaku zino. Ekigambo nga okufera oba n'omuntu omuyita omufere, nze kubanga kitwalanga batugeza nti mubbi. Olyanga nti okuyita omufere n'omubbi olondako ki? Byonna byebimu. Naye kiri bakigonzezagonzeza eky'obufere, bakigonzezagonzeza corruption eky'olungereza enguzi. Tewaliwo omuntu agenda n'agamba nti njagala ompe enguzi, okukolera kino njagala ompe enguzi. Naye bakisabise ebigambo ebirala, bajja kiyita olulimi okwebya nti abeeyo okumwogera nnyo Oluzungu, twogere olulimi fenna lwe tutegeera. Mwenna obwedda mwogera Luganda, nenagala twogere olulimi lwe tutegeera, kweyogera Lungereza. Atwalamu mu ngeri ezo. Tekinologiya gwe tulina mulembe guno mulungi era yalibadde atuyamba, naye ate era abantu abalala tekinologiya bamukozesa kubba.
bakukongeza engeri y'okujja ssente zo ku account tewetaaga genda mu banka n'ogenda obamuwa agent oba n'okozesa ssimu yo okuweereza muno ssente kirungi nnyo ddala naye ate abalala bakikozesa okubba bannaabwe nga bakozesa essimu era nekyokozesa mu kubba takuga nti agenda kumubba aleeta bistole ebyabuli ngeri ebisikiriza ono ete mu bantu abangi abadde kukundi gwowangudde ebyafunye biliyoni weziki naye kati okutandika okubijjayo tuweerezeeko ssente weziki wabula kungamba nti katujje ku ezo zenfunye okwotuula ebigambo byakuweereza olaba byangeri kitundi yamulungi naye yabajalazi matiya mulumba luka baana ba kintu si bwe baali baali bakulembeze nabo omulembe gwabwe gwaliyo ebintu eby'omulembe naye tebabikozesa kukola kibi amazima gasenguse abantu kadetenulaba ngaalinga misana tuddeyo ku tekinologiya oli lwakwata essimu eyo nga gwayogera naye alowooza aliwala nnyo n'amulimbalimba oba yagenze kampala nga tugambeweno mityana yagenze kampala y'okudda leero kyamunange sijja kusobola kudda tufimba ngunye wano olukiiko era ndi kkulu kati naye ngaliwo nsikoti esimu nungi era ekuyamba ewalibaokugendakunyira mupesa namba olimufunyenemwogera naye raba okulimba laba okulimba okulimu omuyatuatugamba nti oli yakuba esimu era ebyengeri eyo namugamba nga waali ewala enyinyinyinyo ono namugamba ti nange ndaba oli walayo kubanga motoka gyendimu yemabega okulimba okususe tewali kulimba kulungi naye oyinoga nti kususe okuwaayiriza bantu bannaffe bano abajulizi abamu bannaabo ne babeeranga nabo mu mbiri eyo baabawaayiriza abamu bateekako ebigambo ebikyamu naye basigalabo ba mazima era amazima ne gawawa emirembe ne gawawa okuwangula tunagamba ki ku mulembe guno AI artificial intelligence kuvumbula kulungi naye abalina emitimbagano musome ebbaluwa ya paapaali ow14 gyeyawandiise era nayogera kinene nnyo artificial intelligence kijja kuba kya nnaku omuntu obwongo bwe okuwa ekyuma nga yita kyasobola kwako kyeyekolera ekyuma nga kyekimukolera bino byonna mulungi paapa mubaluwa kibeere ekintu ekyokutandikirako naye ekiseerere kibi nga kivudde mu bwongo buno katonda eyalonda obwongo n'abukuteekamu tuleme okusuula mu dustbin ate byonna tubikwase artificial intelligence okukola byonna tumukozese mu ngeri ennungi naye aleme kujjawo obwongo buno katonda bwe yatuwa tubeere bamazima mu ddiini obatiziddwa mu kereziya beeranga matiya mulumba okakasiddwa n'ofuna konfirimasiyo beera munywevu mu kukkirizaku okwo towunjawunja tokyaddayo olabikiddwa katonda mu kufuuka omwana we gwataddeko emikono ate ka kisana kikugamba nti kwolabye ate nga kukujja mu kereziya tuleme kuwunjawunja matiya mulumba baana bakintu ne bannaabwe banywerera ku kristu n'okutuuka okuva mu bulamu bw'ensi eno tubeere ba kristu emisana era bwekyo tubeere ba kristu n'ekiro kyannaku omukristu okubeera omukristu emisana ate n'abeera sitaani ekiro
kyanaku kinakuwaza. Tusobola Abuganda okuleeta emirembe nga tubeera bamazima. Twetegereze bingi nnyo ebireeta enjawukana, ebireeta ennyombo ntolito mu bantu, bingi biva mu butaba na mazima. Biba mu butaba na mazima nga bwe bakubaayiza, oli amutaddeko amukonjedde akuwona tewali mazima, oli amututteko ebintu bye byonna tewali mazima. Tunaagamba ki ku by'ettaka? Ettaka kano n'erikola tayongeranga kuwadde yijeemu. Tajyoneeka abantu batumanyi abalimu nga tugambye jjakubifenna naye ebiri kati mu nsonga eyo. Amu ng'oyinza okusanga ekyapa kimu kirina ebyapa 8. Era ekibuuzo kiri nti ekituufu kyekiwa? Kubina ebituufu kyekiwa? Tuddeyo ku kino ekitubuulira olwaleero, okubeera abamazima emirembe kijja kubaawo, kubanga Kristo yennyini atugambye nti amazima gali kufuula ab'emirembe. Si mu biseera bibi, naye kyagala okutugamba nti wonna we tubeera n'amazima emirembe tuba tugirina. Twesabire olunaku luno nga twebaza Omukama olw'abajulizi bano Omukama be yatuwa, batuyambe naffe nga tusabire tubeere bakumu nga bo tusobole okuwangula

nga ngendo okuba nga ntunulako okuwa ne waka kkiriza mbe nga nkuzigirira omulimu munnange gw'amaze ng'onoonya omulimu kkiriza mbe nga nkuzigirira omulimu bw'oba nti omaze akabanga ng'onoonya jobu kkiriza mbe nga nkuzigirira omulimu wegule omukisa guguno gw'amaze akabanga ng'onoonya omulimu okuva ku myaka 18 paka ku myaka 30 babayita ba Lion Youth Premium Investments Limited beetaagayo abakozi abeetegefu okukolera wano mu kibuga Kampala si mu kyalo abaagala okukolera mu kibuga oba wa P7 oba amala sinia 1 sinia 2 sinia 3 sinia 4 n'okwambuka waggulu emirimu egiri baagala ba shop attendants baagala ba receptionists baagala ba supermarket attendants baagala ba cashiers beetaaga ba sewer keepers beetaaga ba waitresses ba packers ba office messengers ba sales agents ne ba secretaries awokusula wewali teweeralika nti bwe nagenda e Kampala ngenda kusulawa awokusula wewali ate ogenda kuba ng'osulanga mu loodi ogenda kuba ng'osulanga mu loodi ojja kuba ng'osulanga mu loodi nga bw'okola nga bw'ofuna akasente k'ekitone nnyo omusala gutandikira ku 30 kwoteka allowances ez'enjawulo ze bagenda mu maaso okuba nti bakolaki babongerako naye ng'osulanga mu loodi olyanga mu loodi ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulo ne ka eviningiti obeera awo noonywa kakyayi nga bw'ogayizaako obugundi bw'ogayizaako amayido mpolampola oba bupopukooni mpolampola akawungezi ne katambula bulungi kakati byonna ebyo biba bya bwereere naawe okusula wali ng'osula ng'omuloodi waba wa bwereere gwe n'okera n'okola emirimu bw'oba nti oyaayaala oyagala kufuna mulimu beekwatika ba Lion Youth Premium Investment genda ofune omulimu mirimu mingi egiriyo ennamba zizino wandiikako emu kale ku zo 075 615 463 075 615 463 075 615 463 oba 0783 9832 0783 9832 kankendeze ku speed 0758 615 463 0758 615 563 oba 0783 0783 9832 chinana asatu mbili bakubile koka kati ya Lion Premium Investments Limited bakuwe mirimu wejiri siwali wo kutambuza bino binigi na simanyi kutambuza bikopo subiri mirimu ya chikungo ja kwango okola ufuna akasente ko atengo sulango mulodi no kulyango lyanga mulodi

0: na oja kubera ngo gisanga 22 bet odds ziri waguru nyo options zonazo yagala kubera ngo siba koja kubera ngo zisanga ko atera bwangula akasimbi ja kubera ngo kafunirawo abazanya vacho games kweziri atensanji zino zigabira dala akasente na usobola kubera ngo itawo no bera ngo kitambuza kusaidie nolecho siba ne 22 bet buli kimobere ngo kitambuza ngawo kino kubera nga kitambula asitobera ngo usiba no buvunanyizibwa atera ngo weza emyaka 25 okudaguru abo buli kimu kijja kubera nga kikwanguira kale bwete tugenda kubera nga tutambula akaongezi akalero omubebezi tubera tutandise okubebera olu tuba tutandise okubera nga tubebera tulabe embera nga bwegenda okubera nga etambula kusaidi eyo kakati gwagudewo akaunti ya 22 bet emipira lero mingi gyosobola okubera nga osiba kono bera nga olya akasente osobola okubera nga oyita ku kodi omubebezi oba okugenda ne weerondera emipiira oli mu budachi ndabayo ke mipira jigenda kubera nga jiza nyona ko lwalero wali empire jo mukwano abadachi bazanya Algeria Italy bazanya timu yegwange lya Luxembourg Poland yezanye gwange lya Nigeria eje jo na jigenda kubera nga jiza nya akaongeza akona ko lwalero nolwecho kucho bokola si bane 22 bet wangu la kasimbi oberenge nsonga zitambulanga bizino kubera nga zitambula kusaidie eyo nolecho yembera bwetu bwetambula kale kakati okusokera ddala timu ya Manchester United erabikanga akatale ekatandikiddewo Manchester United erabikanga akatale ekatandikiddewo okusoka omusambi aitibwa Rasmus Hojlund abadde kubanja kampeini yonna wali mugwange lya Italy ku timu ya Napoli okusinza kubifuluma biraga nti buli kimu kiwedde era atadde omukono ku ndagaano ne club ya Napoli wali mugwange lya Italy okubeera nga asigalirayo ddala abeerenga abasambira akapiira kinajjukirwa omusambi ono wansi wa Robin Amrim yatawanizibwa nnyo okubeera nga afuna ennamba etandika Rasmus Hojlund oyo era nasala wabiringa agenda kubanja ku timu ya Napoli yakoledde dala obulungi ebbanga lyabaddeyo Napoli kwe kubera nga esalawo okubera nga emutwalira ddala abiringa basambira akapiira kubanga jukira club ya Napoli basoka ne babera nga basasula obukadde bwali butaano n'emitwalo abiri ensimbi eza pound okubera nga bamutwala ku loan deal kakati bwe balabye nga abakoledde okusinza ku kampeini ewedde akapiira kabawadde ne basalawo babeere nga bamugulira ddala kubanga mu ndagaano gye baakola ne ttiimu ya Manchester United waliwo okubeera nga bagamba nti singa abakolera obulungi mujja kubeera nga mugulira ddala obukadde 38 ensimbi eza pound okubeera nga bamugula okumujja ku ttiimu ya Manchester United aba club ya Napoli wali mu gwange lya Italy kakati balaye guli gutyo ni bagamba omvubuka ediwa alikubye atebedde amagol ketumugulire ddala tumutwale ku permanent deal aberenga tusambira akapiira by the way Hojlund ne kisooka akyali mvubuka muto myaka 23 egy'obukulu okusinza ku kampeini eno nga bwetambudde club ya Napoli abazanyidde empira 33 egya league n'ateeba goals 12 awamu omugatti azanye emipiira ana mwena n'ateba goals 16 kati Napoli negamba mukiba nti ku Manchester United campaign yewedde empiira ya league ezanya 32 n'ateba goals 4 wana tukubidde 12 fetu musigaza kokubera nga bamugulidde ddala nabira nga bamutuwala ku permanent deal nolwekyo gomwagizi wa timu ya Manchester United omusambi aitwa Rasmus Hojlund atuwaliddwa ku permanent deal ngomusambi wa club ya Napoli wali munda mugwange lya Italy kakati yo Manchester United kyekoze te food day yo akasente nga bwekafunye bwekakute bukolokolo ne katwala ku timu ya Atlanta okubera nga bafuna omusambi munansi wegwange lya Brazil omusambi munansi wegwange lya Brazil aitiwa Edson Jose dos Santos da Silva wamuita Ederson aweze miaka 26 egy'obukulu azanyanga midfielder kati United olutegedde ne bagamba nti kino kiwedde eno dirwe wede Napoli etuwado wakadasatu munana kitubutuwa lebu korokoro kutimi ya Atlanta wakubira ngabafu na umusambi oyo munansuwe guangiri ya Brazil. By the way, ono yomu kwa wamiri fula wabade wa singo kubira nga bogeru wa Kenyo mguangiri ya Italy Ederson oyo era akapira katani kila wawe Brazil amatimu nga Corinthians ne club ya Cruzeiro ya jisambirako then aja kusalantana wali mguangiri ya Italy katiku ya vana viranga yega taku timu ya Atlanta kati Manchester United yoluku taka jia negamba ketubi ya anguji ni wagulo mwo utanyoyo aitiwa Ederson ku Atlanta kadasatu munana ezivu demu Oirandi ya debasali duwa kuwanga Oirandi wali wa mgula ku Atlanta wa mgulo kadewali nsavu nga mbobili ensimbi eza pound jitegeza hawa saze nyo kade nsavu mbobili wa demu kadasatu munana kati ni wagamba wuna asa tumo muna ana kitubutuwale kwa Atlanta tuberenga tufuno mbrazil wono aberenga tukubile chinya mumbere nga wajio kubiranga itambla. By the way stairo ye yomu pira ninawa sambi uwe jagalo kuwa kukubile chupana nchitufu umanyomu sambi United kwe guse kuwanga yomu kuwa sambi ratings za weziri wa gulwe nyo nadala muligi yokuntiko mkwangiri ya Italy jukila ligi yokuntiko mkwangiri ya Italy yomu kwezo ligi esingo kubira mwa wasambi wa defending obulungi akapira kabe midfield aba obongo yubera nyo kuberanga a defendinga nya akapira ne kati ono aina ebirungo byagatta binji omanyi waluwe enja olo wakati wa waluwo midfielder azanya box to box nga olaba Declan Rice kati nobera ono oli gobaita deep lying midfielder oyo atulawo nga yeta vao kati ono ebirungo byonna bigatta era aina amanyi asobola kubera nga yambako timu kubera nga enywe zo mpira apasinga bulungi asobola kubera nga amanya na gama ti a kati wano tuba tuwagala kuata ku break kenkoleze misinde nakoleza nagupika nagu mangu ligenda era nalinda ba omukubatende si betu HT bwa aitwa Fabio Capello nga gama nti Ederson yomu kwa wabasambi abageze nnyo era abalooze nnyo ate abalooza amangu nadala nga aina akapiira azanya nga box to box player omusambi oyo aba kwegamba timu webateyina akomawo nagunona paka ku box bwebeyina era amalayo paka ku box opponent kati ye musambi oyo club ya Manchester United gwefunye okubeera nga emujja ku timu ya Atlanta wali munda mugwangirira ita ita ja kutebera nnyo ngawola bakasemiro kubakasemiro abadde atastude nkundi yo kuteba era ndoza yagenze kuba ku timu ya Manchester United nga mubya nga omusambi aitwa Bruno Fernandes amukoledde nnyo assist. By the way ne watekawo ne record nti kibalete kibiranga omusambi kubera nga akolya musambi omu assist nnyingi nga Fernandes yakoledde Casemiro neno no Ederson nze okusinza ku video ze zenda byeko ne mipira jenda byeke ya timu ya Atlanta asobola kubira nga azanya na kuwa Casemiro kya asobola kubira kyabadde akuwa ku timu ya Manchester United so ye musambi oyo era ndo uzanti aba United mutandikide mukolezeza kati yao yembere yo gabo yetambula ngenda kujja tubirenga tunzika story yo then tuyongereyo ne ku bintu ebirale bitambudde kusaidia ebyemizanyo watana bakubira ngo ufuna kumipira genda kodi ya penga buli jo berengo ufuna kumipira genda wali 22 bet oberengo siba kasito berengo nyigasta 2:16:6 munya hash wo ino kubira ngo ita uja kunyigasta 2:16:6 munya hash oberengo ufuna kumipira kakati ekiro nabadde wano manyi ekiro embera wano mbagamba nnyo nti Sagalans je mbagamba nti ekiro nabadde wano manyi mbeera wano ne mbalemerako ne mbagamba jayo lisiiti yenu wenajja wali akawungezi sagalanga nti nabadde wano ne mbagamba nti yita wano oba yita wano kati nabadde wano ekiro ne mbagamba ntaddeyo alebad ne mbagamba ku mulundi guno tulwane nnyo okubeera nga buli lunaku wakiri obeerako kyogattako eno wiiki tenaba kubeera nga ettambulya bubi ge mazima tena bakubira ngitambula bubi yadde nakamu nakeddagala kubanga twali dene ekibimba olunaku olwajjo kati nabatadde nabatadde yo leti bali alebali natadde yo olunaku olwajjo ekiro are bad yeyo yabaddeko aba Australia babiri ngatuba tumye over ya 3.5 over 3.5 emipira jiba David tibabadde babi over zone zibiranga zikutte over zone zibiranga zikutte kitegeza buli eyasibye are bad yo mubebezi gwegendo wanje send buli amanyitu wasibye are bad yo mubebezi gwegendo banja akasente are bad yo tuwadde send gendo jeyo akaja are bad yo tuwadde daka sente kati tudemu tuberenga tulumba mukaungezi tudemu tuberenga tulumba mukaungezi tubebere mpola mpola kati gwe alide are bad yo natadeyo over zibadde biri ngazikola odi yabadde tegiri kanga odi imbede genda ku kodi oberengo jayo leti badi mbateredeyo mpira gumunga kukola oli chinana munya mbade sikikola ngako na inyine songa lwa chinta deyo leti badi yeyo era gwa gendo jijayo nawe bela nensonga lwa chio genda kubela ngo tambla na yo ntadeyo omupira gumu kukola oli chinana munya omupira gumu ku leti badi kukola oli chinana munya nga tuwakalia are badi genda kudoketi oberengo jayo omupira gwa genda kutentu beti oberengo siwa kasitobe rango sibisa vunanyizwa alida akajamu are bali tocha mukirira tude mtu berenga tube pirampola ampola guzanya kaungezi ka lero njagala ogendo jeyo are bali let bali ompira gwenta deyo are bali etwa descent genda ali 22 bet oberengo sibisa sibisa vunanyizwa atana weza abiri mweta ntokizwa kuberango sibisa genda kodi oberengo ogufuna onyiga sita 2:17 sita bisa tumunya hash wobo ita uja kunyiga sita 2:16 bisa tumunya hash njagala gwalide are bad nawa yasubidwa ka are bad kape kabadde ka home over 2 ngazikola audit ebadde eri waggulu nnyo kati nkutereddeyo let bad ompira gum ngakola audit chinana munya just ompira gum ngakola audit chinana munya gendo berengo ogufuna genda kutentu beti oberengo osiba sibisa vunanyizwa atanawe zabiri mweta ntokizwa kuberengo osiba gujeyo kati guli gumu gukola odi chinana munya guli kuleti pad nyigasta 2:17 bisa tumunya hash wobo ita uja kunyigasta 2:17 bisa tumunya hash katupe kumbu waka bunonzi je tuberenga ate tweyongerayo nakatimba akebye mizanyo extra
1: business yoterikula ngatojiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya wosangibwa kizimbe kiwo okolera nokutegera kiki kyobaguza oba kyotunda nolwekyo gwo mulunji ayagala okufuna ba customer jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe sibizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 oba plus 2 5 2 0 9 9 2 8 oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngenafu aba Radio Sapiencia tojja kwejjusa
2: wenye duwa kusasula magoba nenga service ukiride yuwara ikuwado mkisomulala okuita kuruza kwa mguguno okuita mkisonyi wa magoba nenga si uosasula msoro kwa kubanjibwa okufange na kusumweza sato kwa mkaga umaka bili abili muena sasula msoro kubanjibwa nga sato kwa mkaga bili abili mkaga teruna yita uruwa magoba nenga service kwetu mieko bikisonyi ibwe ekisonyi ochino chikula kumusoro gogo ka okuwaze wa munda mguanga okumanyidua nga domestic taxes okulio msoro kunyengiza income tax VAT local excise duty omusoro kunyingiza jibwa mu bipangisibwa rental income tax nogo kusasula abenyigirwa mu zara gaming tax okumanya bisingawo tuchalide ku kibanja kyaffe ku www.ura.go.tg oba tukubire ku namba za fezi zasasulirwa ku noti runana emwe mu musavu noti oba noti runana biri mu musavu noti tusubwo mu kisaguno Uganda Revenue Authority tukulakulanyize wo mu Uganda.
3: Hello, testing microphone. Wow!
4: Wow!
3: Unaonye dumu yogero bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangu wano kwenye sapiensia in Zambia, echechizi mutuwa chigonjo ulada. Tuina machines, ezikola kuli mukolo wona. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala, okukosobu tebet, ne tents.
4: Tukubide kunoti msanfu tanu mnana, noti emu, msanfu, kuminanya.
5: Tuwe kwa sekatonda, era tunywerere mu kukiriza. Buliruwa musavira awamu ngama ka, omwami omuchala na abana, mumakate mubula kukanya, songa ate mvuno kebizi binji, munyikirire okusome sala, na dara sapule, sala ya nyafebiki na maria. Jukira nti amakaga savira awamu gaba magumu. Obubaka bono bukutusibwa ko kuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries in Sambia.
3: Hello, testing microphone. Wow.
0: Wow.
3: Unonye yume yogiro bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwano kwenye sapiensia in Sambia. Eche chizibutuwa chigonjo lada. Tuina machines. Eziko la kuri mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Okukosobu tebet, ne tents.
4: Tukubide kunoti msanfu tanu mnana. Noti emu, msanfu, kuminanya.
6: Hey, mkulamu oni wano otundolo gata chisoboka. Chisoboka, nao chisobola. Ate nola
7: Kakati njogera ne bannaffe abatunda ebintu bya bulijjo ekuvira ddala ku sabbuuni mu nnyo buli kimu kyakala kyakala oyo nga bw'omulaba talina myaka talina sayizi kubanga buli muntu alina ogwetaavubwe gwe biki by'olaba ebikulemesezza okufuna ssente mu mutwe ebyo by'otunda ebya bulijjo obunafu buli ludda wa by'otunda bye bitawera gw'afumba emmere omunnyo gw'oteekamu gwe mungi ekiremesezza bakasitoma okujja okulya emmere n'ekulema okufunamu kye wasuubira kasitoma keya gy'otalina okutta olupapula n'obiwandiika kati olirwedde ebintu ebyo obikyusa mwaka ogujja oyingire mwaka ogujja ng'oli mupya amakampuni ago ge mulaba ky'ova olaba gakola ddina oluusi gagaba n'awaadi gagaba certificate ekigagabya certificate oluusi gaba tegakoze nnyo magoba nga bwe musuubira naye gaba geekuba mu ttooki okulaba kiki ekibalemesezza okuhiitinga target bakozi era muyinza okwekanga omwaka guweddeko ng'abakozi b'obadde omanyi ku kampuni eyo tebakyaliyo baleese abapya kubanga kye baabasuubiramu ng'omwaka gutandika si kye babawadde
1: ako kikaba kya Katonda Omukozi wako
8: abadde akutuusibwako
1: St. Cyprian High School Kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kusa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera New Curriculum kusa naba elevo esomero lyaffe lisangibwa mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'erugazi tukubireko ku ssimu yaffe noti musanvu noti nnya musanvu nnya ssatu emu bbiri munaana oba noti musanvu musanvu mukaaga mwenda nnya ssatu emu bbiri munaana tulina ne UNEB center number
9: Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulama gw'omwaka guno nga 3 June Namugongo olw'ekirwadde ky'Ebola olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe era katukutuuseeko obubaka buno
10: mugagga Lubowa nga yeddirango kitaawe nga ye Mazinga
11: yalina abakazi bangi
10: nyina Lubowa nga Nadduli nassubwa ow'Emboko yazaalibwa ku kyalo Jalamba Mawokota ng'asuumuseemu yasindikibwa ew'omukulu w'ekika Sedduka Kinda akukuke mu by'ekika kati Seddu ono yamusiiga mu lubiri lwa Kabaka Mwanga yasooka kukola mu Bulange ng'alabiri wa Kaloli Lwanga ate oluvannyuma n'akola mu lubiri olw'omunda era n'alabirirwa Yosefu Mukasa. Bano be baamuwa omusingi omugumu ddala mu ttiini era be baagimusomesa. Lubowa yali waakisa kamugezi akolagana n'abantu kyokka nga tiyeefaako. Yali w'amaanyi mu mubiri ne mu mutima nga mumalirivu. Mu biseera bye eby'eddembe nga yeemalira kuyiga ttiini mizannyo n'abyemikolo kati ekigendo bwe kyabaluka naga nti nzuulu. Era Kalooli Lwangayi yamubatiza mu kiro ekyakulembera okusalirwa omusango. Yakwatibwa ku lwakusatu nga 26 Mayi 1886 n'atwalibwa e Namugongo gye yayokerwa nga 3 June kaweza emyaka 16. Mugagga ye muwolereza wa clubs, ebibiina ebyegasse era ebyobuwangwa, ebyemikono ate n'ebyenkulaakulana.
9: Obwo bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
8: Sapienza.
12: Sapienza. Sapienza.
8: Sapienza.
12: Sapienza. Radio Sapienza nuwabule wambi. Nange kuno kwensibira.
9: Uchari mkatimba kedye misanyo extra.
0: Oye, suwe wale nyogwe na chajie kumideko. Chienda mnyakutonye zenya Radio Sapienza. Tuchatambla na katimba kedye misanyo extra. Akaongez akalero zingide mu kitundu wali kusawa biri nja kuberanga nkwerekereza atolo program omulongo teja kuberanga ejja eberenge kuongerayo yenze pade sirumago mpebez tuchabe berampula ampula ne 22 bet ngabuli jo gulawo account osobola kuberanga osipone 22 bet atera oberengo wangula akasimbi changu nyo kuberanga gulawo account kina musimu yo wogenda ku internet oja kuteka 22bet.uk website ya fe ya kuberanga jao kusimu yo gende wali chigambo register chinyi game juza mbye wakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kuberanga otekawo akatimba awagenda promo code oja kuberanga otekawo akatimba then nyiga mu kigambo register uja kubera nga wega 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula atana weza 25 tokirizwa kubera ngo siba chukana wasiba bera ngo siba nobuvunanyizibwa 22 bet buli mupira gwonna omanye mipira enaku zino gya nsonga simanya abantu ba Sweden abazanya obukopo ba Bostria abazanya obukopo yonna emipira gyono gya kubera ngo gifuna ali 22 bet atenga odi eri waguru odi nga ziri waguru abazanya vacho games kwe ziri nebirala byo nebigwa mukoo eryo nja kubirango bisanga ku 22 bet omala okugula account ku kyobo okola genda code yo mbebez werengo kuna ku mipira bagambye twakedde kulya ale bad genata deyo nakula jechiro oluwa ngambi wano akagamba ako kanumye nyo mu bebez nakulide chirongo ogamba yeyo ale bad yo sirike eh manyize bazigira na gaye gojeo alibadi. Teka maka sente sirika. Atera wembanchi ugiramba gamba. Nja kudawani. Mkugambe nti ya wapunye alibadi mulie. Katinga wapunye alibadi ya zanyere yo kumacha. Etu wade sende. Era nga wevide alibadi. Era na era nchidamu nja kudawani. Mkugambe nti ya wapunye reti badi. Gendo wanje sente. Kuleti badi intadeko mpira gumu kukola odi china na munya. Gukola odi china na munya gwegendo berengo funa odi china na munya yogenda ali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na funanyi siba tuberenga tambula ampola ampola iyo odi china na munya yo buli omu aulizo mbebeze sawa zino wali badde oje kwata nga we nkugambye ku ale badi nti nabadde wane ekiro ne mbagamba fwa nyo kula banga bo sobolo jeo ale badi ne jene tuwa sende era we ngendo kudda wanu wali ekiro mukaga paka musamba nkugambe buli aje yo leti badi nabadde wanu ne mbagamba era bwe njo chugira agamba tena chiri ja Mary maya agambye kastampu yango ogamba akagamba ako nti nabadde wano au manya ati receipt eride ne mba sina tunula yo nabadde wano unakula je chiru ne mba gamba jayo ali padi yo mubebez ezo ovp era bwe tuwa daka ja kati ndi wano era nkugamba jayo late badi ndeso mupira gumu kuleti badi mbade sikukola ngako ndeso mpira gumu kuleti badi mbade sikukola nga kugendo berengo funo mpira ogwo gweteka mko ina kempiso babitano oba lukumi kubanga ku lukumi kuleta kumpi emitwalo mwenda kubitano obera kumpi ngo ingire emitwalo etaano bali ku 22 bet gendo berengo ofuna mpira okugenda ali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetantu kizwa kupera ngo siba gucheyo kati guli omupira gumukola oli kinana mutano guliko late bad era we najja wali ekirunja kubagamba nabadde wono ne bagamba jeyo late bad omupira gumu oli kinana mutano ngabe nabagambye ku ali pad net was said genda ku kodi oberengo nyiga sita bibiri 17 sita bisatu munye hash wobo ita uja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu munye hash kastobe rango sibana ufunanyi ziwa ngoweza abiri mweta noku daguru webebe na nomu webe zituwebele na gabo mbebe zitali akataka wetuli atuba tulite nga wetu use are badi yeo kumachia naba doa ni chilonga mbagamba jeo are badi yomu webe zi elawe njio kudawa ni chilonga gami niti na gambi wano jeo leti badi newe sigariza tigwenumba kodi oberengo funali siti yeo genda li 22 beti oberengo sipadega nali siti ndalazo na kweziri aba ordinary kweri akatambula kwekali ekibimba kwekiri tubebere kusita bibiri 17 sita bisatu munya hash wobo ita uja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash wotu watu ita tubirenga tufuna kumipira kusita bibiri 17 sita bisatu munya hash tubirenga tubebere ampola sibisa buvunanyizwa atana weza abiri mweta tokrizwa kupera ngo siba bene yuko gambotia bene yuke angambi omwana wange takuwata sim njagala nzikireyo late bird hey mani bene yuke yafuna omwana wano abera monitoringa kodi eyo boli mupira gwoteka yonga yagu musindikira kati late bird omwana aja kuterera inzo kubaba dacha azunze negwe rumba ku kodi oberengo ofuna late bird ntadde ko mupira gumu gukola olichina na munya omupira gumu kukola olichina na munya genda kutwentu beti uberengo osibo mpira ogu kasito berengo osibisa bufunanyi zwa tuberenga tambla mpla ngoweza abiri mweta noku daguru ojia kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash ubo itao ojia kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash tuberenga tambla nyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash guli gumu kuleti bali kukola odi chinana munya ordinary query VIP query then HBimba kwechiriko saka tambla yonoja kubira ngo bifunirawo ku code yeyo wobo sibasiba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetano tokirizwa kubira ngo ziba kusita bibiri 17 sita bisatu munya hash agamba tia siwankambo Ronald Echengera wali kupena nga kuhuli wali wana ambozi ze chibuzu chiberu Ivan Echireka agambie pombebezi hey, ye mwaba yekezi ba chiberu abateka teka pate yaba yekera yekezi aba yekera aseno agambie pombebezi oyo Edison kweyo gedeko anatu kolera oya jepa kolera ajabba kulira ate Carrick mubyonna kale wadde timu ya Manchester United inaba sporting director ne Carrick chendoza taso ekipo kye yali azanya mutasobola kukola nsobi ku musambi gwa baleta banga jukira ne Carrick yakubanga mu area tasobola kukola nsobi amanyi okusinza kuchika chompira gwa cha yagala oba kya azanya dena musambi ki ayinza okubera nga kijama baita we chukula yake kya mangu obokuwe chipana nye kitufe kyo musambi oyo aitibwa Ederson United gweja ku team ya Atlanta abama nyo musambi aitibwa Jude Bellingham wa team ya Real Madrid oyo ensamba eja samba nakumaone ku box senu nagununa wabu twalise box to box midfielder kati ainamu element nga ya Jude Bellingham ensamba ja samba ainamu element ya Jude Bellingham ingiri jia sambamu. Then, nechipana nishirala chenji nzo kuwa, chesho musambi ya itiwa Declan Rice. Ensamba ya Rice, yeyono. Rais singa bwasamba ku timu ya Arsenal nono bwasanya omusambi ayitibwa Ederson tech omu Brazil ate mugumu by the way yeni musambi chawo mulala asamba mu nsamba yemu abagubirira mpira gwa Italy singola bo musambi ayitibwa Nicolò Barella ku timu ya Inter Milan ensamba ja asamba munoyo bwati bwasamba oba Federico Valverde ku timu ya Real Madrid ensamba ja asamba munono bwati bwasanya sondo za chichipana nye chitufu chiveru Ivan Echireka chenyizo kukubira kumusambi yoyo neye mumulinde guchobo manya gai akapira akategira gai akapira akategira dala erando zanti Carrick engeri yali omuta njida sobola kola ansobi mchipoche yali azanyangamu nulecho msika waka Semiro yoyo gumgedo kubira nga mube pira na yei chokate era jukira Manchester United chali mkatale inawasambi ya walawe ya gado kubira ngereta baberenga bajikubira akapira so chiveru Ivan Echireka bali kuperanga kuoli ndozo funye chipana chitufa ngambi boss jecho benga wala wa rais wazanya oba Fede Valverde kutimi ya Real Madrid oba Nicolò Barella wabola bempira jeita lumanyinda banyo into yonga azanya then ye musambi oyo kwenyezo kuperanga kuitia mwono kubire chifana aitibwa Ederson da Silva mwanansuwe guangiri ya Brazil kale mbera bwete bwe tambla gwena chaje ku medeko Radio Sapiense pya tambla na katimba kebye mizanyo extra oline pade Selma Gombebez tuchabe bera mpola mpola mbera nga bwe tambla abangereza bayingide da US unakolwa chyo kibuvuddeko era bali mukupika kubera nga bete kera tekera game yawe genda kubera nga ekulawo ekibinja mwebali abatimye kwangire abongereza manyi bongereza bayina okusomozebwa eri abasambi abalekebwa by the way mutende sayina okusomozebwa kwa manyi ulwe bigambe byogetwa ebiwerako na ddala kubasambi beyaleka nabiranga tebatu wala kutimye kwangire abongereza abasambi abo mwemuli abasambi nga Anthony Gordon klabu ya Barcelona gwe yasaininze abasambi nga Harry Maguire yajja yebiso n'omukyala n'ayomba ne mama we n'ayomba tusho n'agamba kusinza kube neeta akagwe tolimu kagati tusho ono natwala ba John Stones abadde atawanyizibwa obuvune nga takuba nnyo kapiira kali awo naye Stones lwakuba wa bwongo y'omukuba defender abagese nnyo by the way akwesa nnyo obwongo era ndowooza nnyo nti wabawo ebyayambye Stones ogenda ye talent yeyo jaina then obongo bakozesa nnyo okusibira akapiira kati Bungereza nga bali mu kaweefu bewaabwe okubeera nga banoonya World Cup yaabwe ey'okubiri mu byafaayo kubanga Bungereza bawangula World Cup yaabwe yasooka mu 1996 by the way World Cup eyo bebagyetegekera wadde nga bali bakiika ddamu World Cup kubanga World Cup yaabwe gye basookeramu ddala okubeera nga bazanya yali World Cup ya 1995 kati mu 1996 England nejja nebeera nga ewangula World Cup yaye yasooka mu 66 era World Cup eyo yaliko ebintu bingi ebyagitambulya ku World Cup ya 1996 abajukira England bali wansi wa Earl Ramsey ng'omutendesi nga ina basambi nga Gordon Banks by the way Gordon Banks yali goalkeeper yakavambula mbwensi si banga dene juzi wano 2019 abasambi nga George Cohen Jack Charlton Bob Moore yali captain abasambi nga Ray Wilson yogera ku basambi nga Nobu Stills sa Bobby Charlton yomu kubali kutimye kwangira England ebiseera ebyo Geoff Hurst Roger Hunt kati yeyo Bungereza yawangula World Cup yabwe gye balinayo kambi yafaayo bwe bali nga bakuba eggwanga erya West German gwaggwera na mubunya gwaggwa gol zaali infact gwaggwera mu extra time e gol zaali 4-2 omusambi aitibwa Geoff Hurst yateeba gol 3 mu eyo final England nga bawangula ekikopo ekyo Germany by the way ebiseera bali wansi wa Helmut Schön ng'omutendesi yali abatendeka nga Bungereza eri wansi wa Earl Ramsey kati abangereza bazeyo mwaluli kapu bagala okwangula oli kapu yawe nebe sokedde dala okubanka aga mukaga atira oli kapu yawe yokubirimbya afayo mumbera nga bajjo okubiranga etambula so bali mukupika amauli amanja agaba tambuli yako wakati mukisera nga oli kapu esembe dokubiranga jibwa kaka uwo mumbera nga bajjo okubiranga etambula wana asindikide ka message ngenda kucha berenga babulira asindise ka message jagala okubuuza era kubira nga zijambere nga kudamu polampula kali nga tukena mukumula munja gara oberengo genda kukodi oberengo funa kumipira genda wali kutuentu beti oberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana wesi habili mweta nto krizi wakupira ngo siba tulide alebadi chuarula lebo yogere agambi alebadi yabade gumiti katinja galo jeo mpira gumwa guli kuleti badi kukola odi chinana mutani jayo mpira gumwa guli kuleti badi kukola odi chinana mutani genda kukodi oberengo kufuna genda wali kutuentu beti oberengo siba sibisa bufunanyi siba atana wesi habili mweta nto krizi wakupira ngo siba nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu wabu ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu tubebere tubebere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu njagalo jeyo leti badi ugulio mpira gumu njineso ngalo achindese gumu gukola odi china na mutani gujeyo gusipenga gwengu kuwa dege na kutentu beti uberengo teka mwa kempisi oino kweberiramu oino kweberiramu gwe kulembedde mulera kaungeze late pad gina kodi oberengo okufuna gina 22 bet oberengo siba sibisa bufunanyi siba atana weza abiri mweta ndo kizwa kuberango siba uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hash uja kuberango ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hash tuberenga tambla ampla ampla siba na bufunanyi siba uluchi angato inamu kajango ugamba kwen ninde ngolindo luna kurudaku iji tuka kambira bobo inamu chidongo chiteka mkwanga kubitanu eyo odi chinana munya eleta kumpie mituwale itanu wali kutentu beti pakeji zendala kwezirio kulia katambla VIP ordinary query nechi bimba biona bifune ngonyiga sita bibiri kumina msavu sita bisa tumunya hash bobo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hash katupeko mbubaka bunozije tugende mchitundwe chisembayo.
8: Every child deserves a healthy start in life, but even if your baby looks fine, they still need protection. Immunization is the shield that protects your little one from dangerous diseases like measles, polio and pneumonia before they strike. In Uganda, routine immunization is free at all government facilities. From birth to 18 months, ensure your child receives all vaccines to stay protected for life. Missed a visit? Don't worry. Just visit your nearest health facility and continue. It is never too late to protect your child. Check your child's card today. Complete all vaccines on time, every time, because immunization saves lives. This message is brought to you by the Ministry of Health.
13: Business yoterikula nga tojiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki kyobaguza oba kyotunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna ba customer jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 oba plus 2 5 2 0 0 9 2 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa.
14: Ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu, enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu. Ebijjulo eby'omulembe obifuna na Cowboy Specialty. Amasavu gebi mira ama kene nulobulu unji. Agasta mubiyo ufumba. Ete kende sufu. Bulichi julo cho ufumba ni Cowboy Speciali. Chijanobu uomi uwe mbala. Cowboy Speciali. Afunika mubipimo vya grams abili mutano. Atano. Chikumi. Nebibili. Cowboy Speciali. Akure waba Bidco Uganda Limited. Nga sangi wa mumaduka wona.
15: Uganda. Catholic TV is now on GoTV. Recite the Rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
16: Ebyedda bisasika nga mpawa dabidisa.
17: Olaba enswenke ekyadde wa Segaali mwana wattu ebeera esuubira mbu ejja kulya ebipapa mbeera eyo omutaka nzikizitongwa buzito zentandise okwediisa enkuuli katulondesa ekigambo kya mututte bukya. Kyamututte bukya lwe luggi olusangibwa ku nju y'Omuganda eri ey'edda gye tuyita ey'ekisuuwa. Ennyumba eyo yazimbibwanga kasiisira kasubi okuva wansi okutuuka waggulu gye tuyita ey'ekisuuwa. Kati oluggi olwe baateekangako lwe luyitibwa kyamututte bukya era oluggi olwe yalunafunafu kubanga utena kukolebwa mu muli oba ebibo. Tegeeza kiki ekiba kya mututte nga bukya kiba kisolo kwesolo ekijja ne kikuba oluggi olwo omuntu oyo kiba kyangu okumutwala aba yasuze mu nnyumba eyo.
16: Ebyedda bisasika nga mpawa dabidisa.
18: Olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2026 Ekereziya Katoliko okwetooloola ensi yonna naddala wano mu Uganda ejjukira abajulizi 22 bannayuganda ku bano okugattibwako Jude Yira ne Daudi Okero abattibwa mu bitundu by'omu mambuka. Abajulizi bannayuganda baali 22 era baali bakulemberwamu Kalooli Lwanga. Kiteeberezebwa nga abakristu abali wakati w'akakadde kamu n'ekitundu ku bukadde 3 be balamaga buli mwaka e Namugongo. Abajulizi bano battibwa wakati w'omwaka gwa 1885 ne 1887 era nga Yozefu Mukasa bali ku ddembe ye yasooka okuttibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'11 mu mwaka gwa 1885 awe Nakivubo kati ewali akatale akabulwamu ssente bali ku ddembe. Ekiragiro ky'okutta abasomi bano kyaweebwa Ssekabaka Mwanga II era ne kiteekebwa mu nkola Paulo Kibuuka Musigula eyali amanyiddwa nga Mukaajanga. Abajulizi bano 22 Papa Benedict XV yabalangirira mu lubu lw'abeesiimi ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1902 ate Papa Paulo VI n'abalangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1964. Ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'okutaano omwaka 2026 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yafulumya ekiwandiiko ekyongezaayo okulamaga e Namugongo oluvannyuma lw'okubalukawo kw'ekirwadde kya Ebola Bundi Bujjo Strain. Essaza lya Kasese erikulemberwa omusumba Francis Aquinas Kibira lye lyali liweereddwa obuvunaanyizibwa bw'okukulemberamu enteekateeka z'okulamaga kw'omulundi guno ne lituwa omulamu ogugamba nti Kristu mulamu mugwe nange. Naye olw'okuba obulwadde buno bwabalukawo ate nga Kasese eriraanye ebitundu ebya Democratic Republic of Congo obulwadde buno gye busibuka wabula Uganda Episcopal Conference ng'ekulemberwamu Dr. Joseph Antonezi wa atwala essaza lya Kiyinda Mityana yategeeza nti olunaku lw'okujaguza terwongezeddwayo wabula buli ssaza lya kutegeka okujaguza olunaku luno okusinziira ku ntereeza y'omwepisikoopi atwala essaza eryo. Kinajjukirwa nti guno si gwe mulundi ogusoose ng'okulamaga e Namugongo kuyimirizibwa kubanga mu mwaka gwa 2002 ne mu mwaka gwa 2021 tewaali kulamaga e Namugongo olw'obulwadde bwa COVID-19 era essaza lya Masaka erikulemberwa omusumba Silverus Jumba lye lyali mu mitambo gy'okutegeka olunaku luno. Mu mwaka gwa 2022 era essaza lino ery'e Masaka lyaweebwa omukisa okutegeka olunaku luno era ku olwo abantu 200 bokka be bakkirizibwa okulamaga okwetaba mu mmese eyo eyakulemberwamu omusumba Silverus Jumba.
16: Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June Namugongo olw'ekirwadde kya Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka z'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe era katukutuuseeko obubaka buno.
10: Mukasa kiri wawanvu yeddira nga ndiga kitaawe nga yalumanyika lumanyika nga mumeganya era olumu yakuba Ssekabaka Muteesa omubereberi y'ekigu tiyanyiiga nga n'amusiima kwe kumugabira omukazi omuwala yalombala kafu yaitibwanga marokuvao onono ya zaalam omujulizi wa fe mukasa kiri wa wanvu
11: yazalibwa nakasaula kiri mu parishie nakalama
10: bwe yaweza emyaka 12 mukasa yatwalibwe wa kitawo omuto mugulandika yali omumyuka wa mukwenda yaitibwanga kawulu kusimuwemba Muwemba yamusiga mu lubiri lwa Kabaka Muteesa omberebere ngolo wa myaka 16 omulimu gwe mu lubiri nga gwa kugabira abagenyi ba Kabaka mmere mu Bulange nga bwe tulabye yayokerwa Namugongo nga 3 Juni 1986 ku lunaku lwa Sensio ono yeke yafuna batisimu ey'omusaayi yemuoleza banna hoteri yemuoleza wa maliro yemuoleza w'embaga yemuoleza w'ebbaala yapanga wa myaka 20
19: Obubwe bubako bukutusibwa ko mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumitiriza ku bajulizi ba Uganda.
20: Sapienza, sapienza yo,
21: sapienza,
20: sapiencia.
12: Radio Sapienza no wabule wabi nange kuno kwensibira ku
19: radio. Uchali mukatimba kedye misanyo extra.
0: Right, wabari nyogwe na jie kumideko, chienda mnyaka tonye zenya, Radio Sapiencia. Akade kadu se wali kusawa biri ngeda kubera nga mkwere kereza. Atao programu mulongoti ya ngeda kubera nge jia, ebere nge kuongira yo. Chali nepade selu magombebez, eno Radio Sapiencia, 94.4. Bweto tunu kubera nga tambla, gwe na jio sinzi lo kubera nga tuliza. Mugamotia, awali ya machi ndi kumubalaka, wali wanasindiki dovaka. Alima chindi kumubaraka agambi. Mbwa hilo tuita kuwa no kumubaraka no tubu zako. Ae, kadi mwe. Alima chindi kumubaraka. Magala kutu alamu pate. Malemu gambe yaze kupate yekera. Nenja babu zako. Sina tabu. Nje baita kawa. Ate machindi pita o nyoburi chilo baita we. Pita yonyo. Nje baita kawa tuberenga ate. Tuwa ya mpola mpola insonga zberenga stambla kare wetu mtambla gula wa account ne 22 bet insonga zona zberenga zikuwa anguira chiangu nyo kubirango gula wa account gina msimu yo wagenda ku internet ojia kubirango teka 22bet.ug website ya feja kubirango jao gende wale chigambo register chinye game juza mbye wakusawo kuri amanyago nini namba yo namba yeye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wega ta 22 bet ensonga zona zibirenga zitambula tanaweza abiri mu etanto kizwa kubera ngo siba chokana wa siba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba n'obuvunaanyizibwa buli kimu kibeere nga kikwangira empira yonna ku 22 bet ojja kubeera ng'ogisangako ate mu odi eziri waggulu ennyo ku saidi eyo atanafuna leeti badi olunaku olwaleero kugambye ndeese omupiira gunkola oli 84 tulidde ale badi nebeera nga etuwadde ssente genda obeere ng'ofuna leeti badi eri ku doketi gwawe nampudiza fuba nnyo okulaba ng'ofuna leeti badi eyo mupiira gumu gukola odi 84 genda obeere ng'ogufuna siba n'obuvunaanyizibwa kwata akempisi tosiba ssente ya bizibu tokaka mbeera obeera tolinamu ogamba kenimbe nja kuba empira tegiggwayo ate naweza abiri mwetanda okizibwa kubeera ng'osiba tubeere nga tubebbera mpolampola kasita onyigasita 2176 34#. Ojja okubeera ng'oyitawo obeere ng'ofuna late bird eyo ali bird abalidde muyokeyoke then wagwe ayagala okubeera ng'oddamu okubebbera n'abagambye tubeere ne tageti y'omwezi guno genda obeere ng'oggyayo ka late bird mupiira gumu odi 84 genda wali 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osibasiba n'obuvunaanyizibwa ate naweza 25 okizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217 634#. Ojja kunyiga sita 217 634#. Package zinalala zona kweziri aba VIP kweri aba ordinary kweri eri gumite aba ekibimba kwekiri na katambula kwekali ekulembeddemu zona yereti badi nga twakalya ale badi over 2 then gendo berengo jeo reti badi ekola ordinary 84 mupira guli gumu genda wali 22 beti oberengo be pera mpula mpula kasito berango sivisa bufunani siwanyi gazita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu ujo kuberango ita ujo kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu tuberenga tambla kakati walua mboza wane chibuzo mbungereza ichikopo chia wangu lera nukuchibaba chiba alega kakati ichikopo bachiba tebachi banga mbungereze mazo chiwa angula wabula chabibwa nga tebanaba kuzanya World Cup. By the way, ekikopo ekyo bali bakitutte nga omanyinti World Cup egenda kubeera mu ggwanga ne bakitwala mu kifo webalowooza nti buli muntu asobola okujja nabeera nga akikubako eriiso ekigenda okubeera nga kirwanibwa amawanga ag'enjawulo. Kati ekikopo kya World Cup kituufu baakibba naye tebakibba nga Bungereza emaze okukiwangula, baakibba England nga tournament enatandika World Cup eyo yankaaga mu mukaaga. Kati bwe bakibba gaye yakibba n'akitwala n'akikweka mu nsiko n'akikweka gyeyakitereka eyo ng'omanyi abazungu bayina embwa ezinoonya ezikola ki. Kati embwa yawunyiriza paka kutuuka we bakweka ekikopo ekyo ne bagenda okizuula nga waiseewo wiiki nnamba nga bakiyiga bali ku muyigo gwa kikopo nga kibuze ekya World Cup yankaaga mu mukaaga era wiiki eyo ennamba gye baatwala ne babeera nga bakizuula nga kikwekedda mu nsiko embwa yakizuula. Era embwa eyo baagiwanya ebitiibwa e Bungereza yazuula ekikopo kya World Cup yankaaga mu mukaaga ekyali kipiddwa naye tebaakibbanga tournamenti yewedde nedda baakibbanga tournamenti tennaba kubeera ng'ezannyibwa nekitwala wiiki nnamba nga bayigga ekikopo ekigenda okuwakanirwa amawanga ekya World Cup nga wetulaba nti tunaatera okubeera nga tugenda mu World Cup nga 11 omupiira ogugulawo egenda okujja kati ne tubeera nga tuli wala mawulire ne gajja nti ekikopo kya World Cup bakibbye ekibadde kigenda okugabwa omanyi ekyo ekikopo kya kitiibwa nnyo bayira wendoza n'atakiwangula nga tokikwatako kati gayi yakibba jjukira kiriko gold n'akikweka mu nsiko naye ne bakizuula Gold Cup tenatandika England nejja nekiwangula nga bakuba eggwanga erya West Germany. Akadde kankutte bisinga kuwona tujja kubeera nga tujja nabyo wali ekiro saawa zijja kubeera mukaaga paka musanvu omubebeza ajja kujja tubeere nga tutambula mpola mpola atanafuna mpira agenda kukodya obeere ng'ofuna emipiira agenda wali 22 bet obeere ng'osiba jjayo late bird omupiira gumu gukola odi 84 tubeere nga tubebbera mpola mpola ne packages endala zonna VIP ordinary ekibimba akatambula byonna bifune ng'onyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash wubo itawo ja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash wutuwa tuita tuberinga tufuna kumipira kusita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash wubo ita teka mwa kemfisi kwa ina siwa na bufunanyi siwa atana weza habiri mweta ntokizwa kuperangu siwa kusita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash ye kodi yeo ya kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuja kuwa taga na wali ye chiro mkaga paka msambu kankuwa gali ze akaunge za karunchi weraba
2: akoke kabadaka timba kebye misanyo extra mutuko sosulide de misanyo yona akatimba kebye misanyo extra kakutu usibu ako 22 bet 22 bet yerunga mizibu ya chitongole HR Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board okubeti nga gwalifu kwa muze enata kilizibwa ediabali wansiwe miaka abili mweta ano twaiso ze sawi ndala time check Esawa, siwe sebili, esi echino, time check kutusi wako. Bena msiga simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kilada na kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunaku, hatengo sabulo kuja yaka senti kachisada chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nyiga stemo mkaga tan star, mkaga hash. Oro ndeko investor, oboko zese MTN momo app.

nange mbadde simanyi nti onawezi birthday ye nkitegeredde wano mwakozeyo kakeeki ketunaali olwo tukukulisa nnyo amazaalibwago tugenda asabye tumuwe omukisa wano agoku bakazi batera kubuuza myaka naye nono sijja gyemubuuza nkajalina naye naye munkulise lwenawaliro lwenafunirako obusaserdoti na 3 June ne Bishop Kakooza n'abalala abawerako tujja kulya ku keeki yammwe endowooza gyemunaategeka omukulu ayogedde ku kigambo ky'okusembeera mu ngalo akidaisis ye Kampala sinawulira sinodi ekisazaamu naye embeera nga bweri tetusobola kulwanyisa ate basawo kye bagamba ku bulamu bwaffe era nga bwetwakola ku covid kereziya asigala egamba nti basembere mu ngalo naye ngaegamba nti n'engalo nga zitukula naawe ajja okusembera omukama kakasa nti engalo ezo tojja na njama mala zina abazitukule ofune omukama mu ngalo nga yezu ajja mu ngalo ezitukula ekyo nakyo kintu kikulu sikuteekawo buteesi ngalo ng'ate oli mulwadde nazo zijja kukulwaza ate ki asembera ku lulimi babaganinze bwe mba sisembedde ku lulimi mbaira nga atategedde nti nsembedde yezu tujja kukusabira osemberere ku lulimi naye omukama akuyambe oba ayagadde naye ng'entereeza eri nabe mu ngalo okuwonya okulwala n'okulwaza bannaffe tujja kubwekitubu kikyali ensembera naye liturgi yayigiriza ntiwonaoba onaosembera mu ngalo emikono gyogikola nga girimu omusaalaba nga nze bwenkoze kaakati ng'omukono ogwa kkono gubeera waggulu omukono ogwa ddyo ne gubeera wansi ne bateeka yezu ku mukono guno ogwa kkono n'osobola okukozesa omukono ogwa ddyo okugyako yezu n'owulya ate yezu nga bw'asigala ku kibatu ate amalusu gago n'okombaku okulaba nga tesigala mu ngalo zo ndowooza nakyo ntereeza eryo si yakampala kidayisisi yokka naye ya universal church bwetyo bweri naye abanaagala nti nze njagala ku lulimi abakulu bano tubakubiriza banaabe mu ngalo era bazinaaba bayonjo okulaba nga tebasiiga bulwadde ati balulaba mukulu ono ye buli bbanga atuwa sanitayiza okulaba nga tubeera batukuvu mu mbeera ezo mwami Michael ezo ensonga zensabye njagadde okugenda okutangaaza naffe mutusabire ab'emyaka ana mu esatu egy'obusaserdoti kasooka nga tuvu njagala okutwebaliza omusirikale wa paapa katongole Emmanuel ne mukyala we ffe abaafuna nga 3 June buli mwaka batuwaamu bwetubakulaokutwala nebatuwaamuambaklmwebali era twesunga ne muguno tebajja tukola kyekimu

esirumago mbebezi okubera nga kutambusa tugenda kubera nga tambula fena paka wali kusasa zigenda kubera musambo gwekiro wenje okubera nga nkwerekereza ato olwo program damwe subi ne nansera Edward luba lukove ja kubera nga ejja eberenge kuongerayo katimba kebye mizanyo tambula 22 bet gulawo account esobola kubera nga 22 bet osobola kubera nga wangula kasimbi osibi otya era buungedde butya gwe najo sinzira okubera nga oliza Radio Sapiencia ababadde ku mirimu ejinja olunaku bayero nga oliwako ujjadde ng'otumbudde Sapiencia kwingida olunaku olupya hey nakusoma ezirinnya mwezi gwa mukaaga omwaka 2026 hey, tuyingidde olunaku olupya kati mwe abali ku mirimu nga muluyingiridde ku mirimu ng'omubebezi bwaluyingidde ng'ali ku mulimu namwe mbagaliza birungi byereere abali awaka ng'oliza Radio Sapiencia gwasinga okubeera nga ojitumbula nobeera nga buli kimu okitambuza bakyaliba nga babodaboda bavuga nga otaddemuka earphone matuteekamu kamu bayinza okuba engombe nga towulira teekamu kamu akalala obeere ng'oliza Radio Sapiencia tubeere nga tutambula mpolampola abali ku stage ez'enjawulo eza bodaboda mwe bali kubeera nga muwuliriza abali ku mutasa kafeero mwe bali kubeera nga muwuliriza abali side zaawe ekibuye mwe bali kubeera nga muwuliriza abali ekyengera mwe bali kubeera nga muwuliriza n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo bwe bali kubeera ng'owuliriza Radio Sapiencia n'okubeera ng'ogoberera omubebezi mu mbeera nga bwetambula abakola ekiro mu butale obw'enjawulo abaana abasiika Rolex ku makubo mwe bali kubeerako aba Rolex lumuja mujja kunguza ne zesaagala kulya buli wakola omubebezi nange ngulaako Rolex abaana wakazi abatamye kaakati aba Rolex mbayitako tugenda kwebongako bwebonzi niaba waliwo bakyaliba nga baboda mubakoleko bakabaya city basula babyanza tibava ku main basigala nga batambula mu mbeera yonna nebeera nga etambula ku side eyo kale bwe tuyo tugenda okubeera nga tutambula olunaku olwaleero gulawo account asobola okubeera ng'osiba ne 22 bet kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo account genda mu ssimu yo bw'ogenda ku internet ojja kuteekamu 22bet.ug webusayiti yaffe ejja kubeera nga ejjawo ku ssimu yo gende wali ekigambo register kinyigeemu yuzambi bakusaba okuli amannya go nini namba yo enamba yeyesimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegata ku 22 bet ensonga zonna zibeere nga zitambula ate naweza 2.5 kubeera ng'osiba kyokka n'awasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa by the way 22 bet nkugamba nnyo waliwo abaana abalidde ku ssente leero waliwo abaana abakombye ku lugalo leero abaana bange batambulira eri ku TikTok eyapadde Sirumago Mbebezi bakombye ku lugalo naye abasinga basibidde ku 22 bet kati naawe atanagulawo akawunti gulawo akawunti osobola okubeera ng'osiba 22 bet ate era obeere ng'owangula akasimbi kugenda obugenzi mu ssimu yo ogenda ku intaneti teekamu 22bet.uk webusayiti yaffe ejja kubeera ng'ejja gende wali ekigambo register kinyigeemu juzambi bakusaba okuli amannya go nini namba yo enamba yeyesimu kati wali awagenda promo code ejja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ejja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ejja kubeera nga wegata ku 22 bet ensonga zonna zibeere nga zitambula abasaba vacho games kweziri zigabakira lwe ennaku zino abazanya live in play abazanya kasino ka aviator kwekalikaga bakajja bannaaye aviator yeegaba akasente kasito obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa then ne vacho games kweziri ku 22 bet gwebebbera kasito obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ngweza 2.5 okudda agulu tujja kubeera nga tutambula mpolampola nga bwe tulina okubeera nga tutambula ku saidi eyo emipiira egizanyiddwa gwe yagenze ku 22 bet n'obeera ng'osiba ttiimu yeggwanga erya Poland bakoze amaliaga 2-2 n'eggwanga erya Nigeria gwedde 2-2 abadaaki bakubiddwa ttiimu yeggwanga erya Algeria ekubye abadaaki eggoole ebaddemu ku bwereere omudaaki bamukubyemu 0 eye na Algeria ebaddemu ssente nyingi ku 22 bet omudaaki simanya olwefula abadaaki omudaaki bamukubye kene Algeria emukimyemu 0 teyagala kumanya
Ino ni World Cup jetugira mwino kwege ndireza nno.

0: enkuluze ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusiri sa kumuana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Enkuluze ya magesi, utaudiriza katimba kebye misanyo.
2: Oye, suwari nyogwe na chajie kumideko, chenda mnyakito nye zenya, Radio Sapiencia, katimba kabia mzanyo, echiro echiro na kuruwa lero. Ziri abiri musa tuweza kaita kusawo mkaga, ugwe echiro tutambla fena, paka sawa zikenda kupera musambo ugwe echiro. Era wenyini wenjo kupera ngankwere keneza, atoro Nansera Edward Lubarukova beringa ja ne programu damwe suwi. Tuchave bera mpura mpura, enze padesiruma gombebez, tuweringa tambla mpura mpura. Kuruwa na ngambio bebezi alibadi erigumite alibadi erigumite wengendo jio alibadi jendade kudoke tigenda kutuentu beti obirengo siba kasito virango sivisa vunanyi ziba tuberenga tambla banae goe na mpuliza jio alibadi jendade kutuentu beti obirengo siba mkuba za mbogo ze jazu kambu nya tuwe jembu nya tuwe jembu nya tubebere tuwe jembu nya tuwe jembu nya genda obirengo jio alibadi jendade yo genda alikuwa ntu beti ubirengu ziba. Guza nyale roku macha. Alibadi eza nyale roku macha. Walide alibadi indate yu nakula jechiro. Muyoge yoge. Katimba tire deo alibadi indala. Genda kukodi ubirengu funa alibadi yeyo. Genda alikuwa ntu beti ubirengu ziba. Bobo ziba ziba na bubunanyi ziba. Atana weza haviri mweta ntoki ziba kuperangu ziba. Oja kunyigasta. Biviri kumina msambu. Sita. Bisa tumunye hashi. Tuberinga tambla mpura mpura kusita. Biviri kumina msambu. Sita. Bisa tumunye hashi. Tujeyo alibadi kwe na mpulize sawa zino. Tumuhite kulita laba. Tumuhite kulita laba. Jeyo alibadi gina kutu nitubeti oberengo ziba. Tumuhite kulita laba. Kastobe rango sivisa bufunazi ba tubebere tubebere. Bebere anu mwebezi. Nagamba tusobola kuberanga. Ulia senti inga tusivye. Techisubuka. Tosobola kulia sente nga tosibye tekisoboka. Ekikafuwe tosobola kulia sente nga tosibye ina kubera ngo osoka kusiba nubera ngo lya sente. Wekasitobera ngo sibisa bvunanzi bango weza 25 okudagulu tubenga tubebera mpola mpola. Jayo alibadi ombebe zigenda ku 22 beti oberengo siba. Bene yuka ngambi alibadi yabate gumite kati atene eri gumite nyogwe gendo jeyo alibadi genda ku 22 beti oberengo siba. Kasitobera ngo sibisa bvunanzi bwa Nguweza habili mweta nukuda guru tulumbe. Tuberenga tubebira. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Bobo siba siba na bubunanyi ziba. Atanaweza habili mweta ndokizu wa kupera ngo ziba kusita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Bobo ita uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunye hashi. Tujeyo kati. Tubebere. Na umwebezi tuberenga tufuna alibadi eno. Alibadi yona kuruwa chyo. Jinatada ye chilo ya tuwa desente. Katuweripe kwe enu. Agamba tia mganga Geoffrey. Mganga Geoffrey agambye. Hey. Mganga Geoffrey agambye. Umwebezi. Wano wali wamu saji wamu ita. Mwita Kalinzi. Kalinzi Richard. Bade manyi. Walo Kalinzi kwe manyi stevu. Jajange muramba. Mwita Kalinzi. Ila wendagi yirinya nekanzi. Ningamba. Kalinzi. Mganga Geoffrey ngambi. E masajia. Walo msajia mwita Kalinzi. Kalinzi. Ye wangu de alibadi. Mbukatirimu mwisa bubi. Yehi. Atetia. Ndaye meseji egweyo wano agambi ya wangu de alibadi kati mukuwangula alibadi lera sibi hatu vuma ngali kubia kunywa hey hey wana mwe lera sibi hatu vuma ngali mzee Kalinzi agasi agasa piensia agokusawisa tu agawulite kweri Niye neda teka tinze. Wogo vero mbebe zibu wangu la kasende magamba nyoti kula mwe chitegereka. Tuganga ira. Atoga membu mpangu dekati kengunye ke wafafafafe neda sivu. Mzei kalinze oyo. Angaye mbu kwa walia tumutede kule diyo tugambe mbebe zi. Wafunye alebadie. Waweda mba gamba alebadie mbebe zi. Ye mpade sende. Kati. Kwe wangu de alebadi. Alebadi nefuka letibadi. Kati. Kati alimu letibadi kati. Ne letibadi ya jise muda. Yee. Na yatebo wangu la sente sivu. Mubiku yumukura. Mba kutila nyobo wera ngu wangu daka sente. Kati kwe wangu de alebadi yona kula juu inatade yechiro. Bira kone chukula. Kwe walo kuwera ngu sasanya akajia muganda wange. Akajia kasasanyiza. Kwe ino kuwera ngu kasasanyiza. Tu sasanya angabu osanzi. Tu sasanya angabu osanzi. Akajia kasasanyiza. Kwe ino kuwera ngu kasasanyiza. Kati kalinzi mulinde ncha. By the way. Eka unge zao unga nze. Wanaba zeku. Ngari kumuzuri, ngari stede. Nja kuda mmo gireko. Mubuli hile. Mumutereko Radio Sapienza mujongeze. Mumugambi. Mumbebe zuhune. Egulo. Ya kuwade. Alebali ne kuwa sende. Kati alimu kubu ulirida. He. Muzei kari nzi. Ngo chikozi. Hey. Ngo chikozi. Kale. Bati watugendo kupira nga tambla. Gena kodi oberengo fune mpira. Gena kutu beti oberengo siba. Bwobo siba siba na bufunanyi siba. Atana weza habiri mweta ntokizwa kupera ngo siba kasto njiga sita. Biviri kumina msavu. Sita. Bisa tumunye hashu. Bwobo ita uja kunjiga sita. Biviri kumina msavu. Sita. Bisa tumunye hashu. Mzei kari nzi. Muganga Geoffrey angabie mbu. Mzei kari nzi. Akuhuli dena. Na agamba umbebezi. Mulekuwa musajia wange. Sijia vera musajiao nga uolie mpira nga tuina chukula bayi itawe kakati yao ino kubira nga wei Tereza muzei kalinzi nubira nga mbero jitambuza nganga Geoffrey wali kubira nga uolizisa panda birebo na voli na vo ka WhatsApp konsindi kide chitegeza vaibu weri nene wali kubira nga uolizisa bayi itawe lakwe masajia wala ne naliwa isekono wali wabampise kumubala kwa wali ema chindie. Nina bunja baita kumpula mpula. Kale tujee mipira tuende kutentu betu verenga tuwe bera. Kukambi jeyo alebadi kweri kudoket. Jeyo VIP kweri kudoket. Jeyo bimba kwechiri. Genda kutentu betu overengo ziwa. Kastonyi gasta. Biviri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Wobo ita uja kunyi gasta. Biviri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Siwa na bufunanyi ziwa. Atanaweza habili mweta ndokizi wa kwera ngo ziwa. Tuberenga tutambula mumberenga wino kuberenga tambula kusita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tuberenga tutambula mpula mpula. Omusambi aitwa Ibrahim Konate. Umanyi Konate ono abade kutimi ya Liverpool kampeni ya wede. Na ye kumiaka vili musambe jobu kuru jaina chilo oze wanti ainzo kufuna timu guwangi la Spain jagendo kwega tako abirenga jisambi la kapira. By the way Konate awade kutimia Liverpool na ye bali meredo kubiranga bakirizi ganyana bakuru kutimia Liverpool kubiranga agato mkono kunda gani mpya ni club ya Liverpool wenu ni bali meredo kubiranga bakirizi ganya okubira nga teko mkono kundagana mpya ni club ya Liverpool. Asindika message mukakane kakati Konate ulipanyo lukubira nga yaganyo teko mkono kundagana mpya chigambibwa okusinzira ku reports zitambulanti ayinza okubira nga yegata ku timu ya Real Madrid. Mwanyi kuliva pula mazewe miyake itanu miramba. Nga wasambira kapira. Era Jose Mourinho. Olivanya lukubira nga weri duo omulimo kutimia Real Madrid. Agata kubira nga tolo msambia itiwa Ibrahim Konate. Averenga mgata mbakai. Nega kati. Walo baka zoya. Baka pairing. peya ya baka juu ya galo kupena angulaba kuu. Njagala nyo, ndapika kapila nebogele Moses Brazilian. Manyie mwagizi wa Madrid, chali wa angoyo, msajia wangi. Kati, njagala Brazilian, ndapika Mourinho nga kubisa kona tene Rudiga, mupaka, kulabebu ena imi lireyo. Rudiga, azanyene kona te, kulabebu ena imi lira. Marudiga aline kona te. Kwa kati Mourinho, eka ya gala kusetinga, baka ya bali gumite, umanyi msajia wa mifumbi. Jose Mario Felix Mourinho musaji agale bye mifumbi kati konate ku Liverpool jukire kisoka chali muto miaka 2 musambe jo bukuru naye ku Liverpool bali meriddo kubera nga bakiriziganya by the way konato ono bogoberera kubimu kubya yogedde mu interview zisembye eyo alaganti okufa kwa Diego Jota musambi munne manyi Diego Jota yafira mukabenje ke motoka ne mutowe Bialinga ape Portugal nga gende ebungereza. Mugwangere Spain. Nga bakulo singa Spain okude ebungereza wifuni la kabe nje ke motoka. Era pari baguba okusanga HDR. Echiba somo saamazi. Theni bayingire ebungereza. Bademu avuge. Uruvanya lukubira nga basawu awali ba mchanjaba. Yale ina muko injari nga bagina muko la sajari. Diego Jota oyo. Kati mukubira nga bagina muko la sajari. Abasawo ne bamuwa device ne bamugamba kusinza ku injaleyo nembera joli mutewetaka kuita mupanga wetaka kuita wansi kwe kusala wavuge motoka ne mutowe mutowe namuwerekera abirenga muwa company asobola kuvuga lugendo luwanvu kutuka ebongereza naye bwe yatuka Spain kwe kufuna accident nabirenga vambula mwesi ne mutowe Diego Jota oyo kakati Ibrahim Konate agamba nti okufa kwa Diego Jota kwa mwaletila depression obo kuroze nyo no kubera nga yefu miti zambula mwwe nne kutamuleka chechimu chofola wako timi ya Liverpool waleta performing abulunji walo mpira jaba dako la aula haba nnewa gamba ne kuna ate tajiba chisawe ngaline Virgil van Dijk kati okufa kwa Jota kwa gata kwa kufa kwa chitawe omanyi Jota agenda okupanga nechitawe wa nechitawe wa mukisera kye kimune nechitawe wa Diego wa Ibrahim Konate uyavira mbulambwensi kati naberanga aluzinza abantu babiri mukasera kekamu nafuna depression era Konate agamba nti okufa kwa Jota nokwa kitawe kwe kumuletedde okuberanga ali mu depression nokuberanga yitamidwa natuka nokweta mwaka pira nayagala okuberanga akavaako niagalo kuwena nga vaka pira akeso nyu akeso nyiri dala akavire kudala era gamba ya ulira echina muwe mirembeko kuwena nga vaku timi ya lipa punga wakirizanti ya chitadawe renga gendie walala kuanga auli anga kapira aketa mido na aketa mido wa dala nenga chimulete decho kufa kwa Diego Jota then ne chitawe na verenga fambula mbwensi kakati Jose Mourinho agala mutwala bali nkinga apondoza ne aliko musambi wa timu ya Liverpool aitwa 20 Alexander Arnold bayirenga basamba kapira bonna by the way gayono ibigambo byayogedde rumbi kuwenyike olumu bikuwenyike gambye Jota okuva yatuvaako ne muzeyi wange ate nno esingo kwe uunyisa yali alimuka piraka Newcastle nga game weye genda maso napu na mauli yendi mzei wavu dembula mbwenzi nga alimu game Jota uyu mu January w'omwaka guno gwennyini kati erebi muku bifana nyebila vika bikula ganga Virgil van Dijk agezako mukakanya mugambe kakana nenga natandiko kaba nayo za kumunye ngata chikiriza wanyo kubera mu game wakati kiringo mbebezi wemberano kumpeo nibangamba kino na kino mbebezi chechibaddeo kati naye ali mu action ngabasamba timu ya Newcastle nafuna maulire nti muzeyi aseo erao depression weyajira. By the way, gayo nabadde akola nyo mistakes zata akola mukusoka nga ja ku team ya Liverpool Ibrahim Konate ono abadde akola nyenso bizata akola mu banga lyabera ku team ya Liverpool yabaddewo neya mazina akiri viri nga nagambe kimwezi okusaba kapira ku Liverpool campaign ewedde obulungi okufa kwa Diego Jota then okufa kwa muzeyi we bya muteeka wala nnyo nibimulemesa okubera nga azanya akapira era ayagala akitave ku team ya Liverpool kugambye Jose Mourinho ya mwetaaga okubera nga amutwala abirenga samba akapira ku team ya Real Madrid eya babogere Moses Brazilian babirenga babirireyo mpola mpola ensonga zibirenga zitambula nga zino okubera nga zitambula ku side ye so bwetyo bitambula bwetyo bitambula kale. So yoyo Ibrahim Konate omusambi wa timu ya Liverpool muzibizi nenga ku Liverpool agenda kubera nga avaawo agenda chita then yeyongereyo alabewa jagenda kubera nga sambira akapira kale njagala gwena ulizombe beze sawa zinogere ku kodi oberengo ofuna ku mipira ogere ku 10 to bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana wese abiri mu tatu kizwa kubera ngo siba oja kunyiga sita 2:17 sita bisatu munya hasho berengo funa ku mipira gambye jeyo alebadi yenetedeyo nakola jechiro yetuwa decente genda ku kodi berengo funa alebadi yenetedeyo genda ku 10 to bet berengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana wese abiri mu tatu kizwa kubera ngo siba oja kunyiga sita 2:17 sita bisatu munya hashu ubo itawo ja kunyiga sita 2:17 sita bisatu munya hashu tubebere ku sita 2:17 sita bisatu munya hashu banaye gwena ulizo mbebeze sawa zinogenda kodi oberengo ofuna ale bali jenta deyo genda ku 22 beti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana gulao account genda gulao account ku 22 beti kasto genda musimu yo genda ku internet noteka 22bet.ug website ya fija kupera ngeja gende wale chigambo register chini game jusa mbiwa kusabo kuli amanyago nini namba yo e namba yesim kati wali awagenda promo code oja kupera ngotekao akatimba awagenda promo code oja kupera ngotekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kupera ngawega tak 22 bet ensonga zona zibirenga zitambula tena weza wili mweta ndo kiziba kupera ngosiba chukana wa siba bera ngosiba na upunanyi siba jayo kati ale bali agenda kupera ngezanya kumacha agenda 22 bet uberengo siba uvo siba siba na upunanyi siba kastonyi gasta 2:17 sita bisatu mwenye hash tupepire mpura kusta 2:17 sita bisatu mwenye hash tubebere badai njaga la guwe na mplizo jeyo ale badi ene yoku macha kwe gendo jemi pire jujenta deyo gena kutentu beti oberengo siba bobo siba na bubunanyi siba atana we sabiri mweta ntoki ziba kupere ngo siba tubebere mpura kusita 2:17 sita bisatu mwenye hash tubebere nga tambla mpura kusita 2:17 sita bisatu mwenye hash tutambule jeyo kati kida kutentu beti oberengo bibira tuberenga tambula mpura abaka tambula kwe kali ku docket aba VIP kwe ku docket abe chibimba kwe chiri ku docket ale badi kwe ku docket gendo oberengo funa ale badi yogina kutentu beti oberengo siba sibisa buvunanyi siba kasito berengo weza wili mweta no kudaguru teka mwaka senta kemfisi tuberenga tambula mpura kusita 2:17 sita bisatu mwenye hash tutambule kuja kunyiga sita 2:17 sita bisatu mwenye hash mganga Geoffrey masajja mweso nyiwe muliki saja muliki ajoge yalide alebali yombebezi mumuleka ajoge yalide alebali yombebezi mumuleka ajoge tubiringa tujoga mpola tubiringa tambula mpola kati nawe gendo ayagala okubeera nga muganga Jufre gwangamba negenda obeere ngu gyeyo akasente kasita okafuna sibana buvunaanyizibwa buwangula kasente kakwate bulungi genda kutentu beti obeere ngu obebbera kasita obeera ngu osibisa buvunaanyizibwa tenaweza abiri mwetanto kizibwa kubeera ngu osiba asiba beera ngu osiba n'obuvunaanyizibwa onja kunyiga sita 217 bisatu munya hashu uba oyita ojja kunyiga sita 217 bisatu munya hashu agamba atya Faruk ku Entebbe Road webali kubeera ng'owuliza Radio Sapiensia bandabire bonna b'olina baawo gambye oli najja na nkumbi najja na nkumbi ogambye kuoli owuliza Radio Sapiensia oline Kauma Fredi lino linya kyeddala lyowandiise Faruku gambye oline Kauma ne Fredi ne Mubiru Petersoni kale wale kupira nga muuliza Radio Sapiensia abanda bire bonna bagambye wale kupira nga bawuliza ombebezi ate era mubere nga muuliza Radio Sapiensia ebbanga lyonna obere nga otambula nayo ku saidi eyo kale njagala genda mukumula muko nga sinagenda kugambye ntaddeyo alibadi ntaddeyo nakola gyekiro etuwadde sente gendo gyeyo alibadi gyentadde ku doketi genda ku 22 beti obere nga osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza abiri mwetanto kizibwa kubeera nga osiba kusita 217 bisatu munya hashu uba oyita ojja kunyiga sita 217 bisatu munya hashu tubebere kusita 217 bisatu munya hashu uba oyita ojja kunyiga sita 217 bisatu munya hashu jaye mipira genda ku 22 beti obere ngu osiba bobo osiba siba na buvunaanyizibwa tosiba sente ya bizibu siba kasente akemfisi ate naweza abiri mwetanto kizibwa kubeera ngu osiba tubebere tambula ne pade sirumago mbebezi kodi yaffe ye ya 6217 13 munya hashi tubere nga tambula ja kunyiga 6217 13 munya hashi tubebere atanaweza abiri mwetanto kizibwa kubeera ngu osiba banaye gwe jayo tubere nga tutambula katono nnyo kanzije tugende mu kitundu ekisembayo
3: erinyimu teriggwayo terikuzikiza wenyigire mu Virtual Sports za 22bet osigalenga onyumirwe ebyemizannyo awatali kkomo wewandiise kati ku 22bet.ug gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula tolinda wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug betting wabulabe eri obwongo betting n'obwegendereza waba myaka 25 n'okudda waggulu
0: Tenda munyaka tunyise nyafama.

0: Kuyisipuwa nyogwe na jekumite kochi ndamu nyakitu nyisenya Radio Sapiencia. Tuchia limukatimba kebe mzanyi ekstra. Uline pali siluma gombebezi tuwe pira ampla ampla ni 22 beti ngabo itambla. Gula u account ya sublo kupira ngu siba ne 22 beti. Genda musimu yo genda ku internet yo kupira ngu teka 22bet.uk. Website ya fe ya kupira ngu jao kusimu yo. Gende wali chigambo register chinyi game. Juza mbiba kusabao kuli amanyago. Nini namba yo. E namba ye sim. Kati wali awagenda promo code oja kupira ngo tekao akatimba. Awagenda promo code oja kupira ngo tekao akatimba. Then nyigamu chigambo register. Oja kupira ngo wega taku 22 bet. Ensonga zona ziverenga zitambula nga bozi wala. Tanaweza habili mweta ntokizwa kupira ngo siwa. Chukana wa siwa, bera ngo siwa, nubufunanyi siwa. Akade kaduka, olo musambi, omusambi, haitiwa Matias Nunez. Sorry, omusambi haitiwa Matias Fernandez. Mutanyi, Matias Fernandez. Abade kutimia West Ham, umanyi West Ham batayo. Uliga HBJ chokubili, wali mguangiri ya Bungereza. Kakati. Omusambi ono club ya Arsenal then club ya Manchester United bade batunulira nyo muutanyo uyu manya chali muto achali muto chijana miaka 2 mugumwe jobukuru munansi we gwangeri ya Portugal. By the way Portugal tibamuise piranga omuntu ala mpakeza World Cup na ye yomukubasambi ababadde nyo outstanding ku team ya West Ham. By the way abajukira omusambi eyalimu agoro nga sigaza goro kipa nga Arsenal Samba West Ham nga guli 0-0 ye musambi oyu aitibwa Matias Fernandez. Club ya Arsenal ne team ya Manchester United bade batunuli entambula ze era nga basindikadda abawanvu n'abampi abenkubugo n'abembaliga okubeera nga batwala obanga batunuli entambula ze omusambi oyo naye team ya Real Madrid nayo evudeyu iraganti yeta gumu sambi oyu alabika kapira mu championship tajia kakupira yu campaign eja waditibamu izi ilando uza ainzo kupira nga higa takumu sambi yitipa 20 Alexander Arnold kutimia Madrid na wera nga basamba vona manyi Arnold na ye kufana na kone Matias Fernandez tia iti wakutimia Gwangiri ya Bungereza wakupira nga basambi lo mpira manyi waluwa basambi yawe unisiza abata itidwa kutimuza weza mwanga ni inga baamanya. Kati walo golo kipa aitwa Roberto Sanchez. Wa klabu ya Chelsea. Uyotiba muise. 20 Alexander Arnold. Kutimu ya Gwangiri ya Bungereza. Tia itidwa. Wadenga yomu kubaliwa kuontana kubalundo. Kubanga sideni. Ne tia itidwa. Uluwa katinda akabi. Eda Militao. Unuluwa kubawa demuluwa de kumadrid. Nena ye omukuru ya gambia neda sivu tia itidua kutimu gina World Cup Dini Hossein nga ya kukula dirwe ya manyo kupira nga gina kutimu ya Madrid neti ba mwisi wadolo zanyunti ya inzo kupira nga zanya World Cup tia gina kupira yu Thomas Tuchel nato nalemere nata ita musambi aitwa Lewis Hall. By the way Lewis Hall oyu abatimu ya Manchester United bamulabanga ye musika wa Lukshu okubera nga kubali kutibak naye Thomas Tuchel yagambia pia muisi kama vinga kutimia gwangira ya France teyaitidwa. By the way waliwo guy bamuita Manukone. Chuameni Nengoro Kanté ku myaka 35 beba itidwa okubira nga bazanya ku timu ya Gwangeri ya Bufaransa okubira nga bazanya midfield kama vinga Eduardo kama vinga ne bamuleka Chuameni Nengoro Kanté ne Manukone beba sambi abayitidwa okubira nga bagenda kuzanya midfield then kama vinga na biranga yali ekidwa kutimye gwangira eri abo Faransa Matias Nunez mubagambye ko kwe twali tuogerako West Ham naye bamulese Portugal tibamuyise. Manyi Portugal bayina ba midfielder bangi. Bayina ba midfielder bangi. Vitinha, Bernardo Silva, Ruben Neves, Matias Nunez kati ogera tulambo dino gamba ah yabiranga bamulese. Kolo Paluma ku club ya Chelsea abangereza bamulese. Hugo Ekitike tiagenze nayo yainamu injury. Joao Pedro nete bamuyise kutimye gwangira Brazil tigo kyali awo abasambinga Igo Tiago then omusambi aitibwa Eden Nilsson Hendrik naye nabiranga yaze then ni Matias Cunha kati Joao Pedro ne bamuleka Rodrigo Goes nene wabiranga ya sigade hey neno timu ya sigade bo jikunga anyanga bali burungi heza kupa timu zonezi sigade bo tunia kupa sambi ngewe bali kedua World Cup so embera yeyo wegendo kupiranga itamba katulinde tulave nenga ye musambi yoyo aitiwa Matias Fernandez wa timu ya West Ham club ya Arsenal bade wa mugoberera dene club ya Manchester United kusa Real Madrid yega seko kupiranga yagala kuleta omusimbi ogutaganika okubeera ng'etwala omusambi oyo. Kale njagala kwerekereza akadde kadduka genda kutetu beti oberengo siba ku mipiira ate era ng'ojija kodiyo pade sibago mbebez kasitonyi gasita 2176 ojja kunyiga sita 2176 tuberenga tutambula mpulampula ku sita 2176 gwe najyo sinzira okubeera ng'owuliriza genda oli 22 beti oberengo siba bwoba osiba siba nabuvunaanyizibwa ate naweza 25 okizibwa kubeera ng'osiba ku saidi ekusita 2176 bannaye gwe wenna mpuliriza njagala oberego jjayo ale badi ezanya kubacya ngenda kujawana akawungezi mbabuulire ngenda kujawana akawungezi mbabuulire abaana babalidde bajja kubeera balidde sente kati nawe ampuliriza essaawa zino tokkiriza sente kubeera nga zikuyitako genda kukodi oberengo ofuna alebadi genda ku 22 beti oberengo osiba jjayo akatambula genda ku 22 beti oberengo osiba jjayo ekibimba genda ku 22 beti oberengo osiba bw'oba osiba siba nabuvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba tubebbere ku sita 217 ojja kunyiga sita 217 tubebbere mpulampula ku sita 217 njala kwerekereza wano akadde kaduse packages endala zonna kwe ziri ku docket aba VIP kweri akatambula kwe kali ordinary kweri n'ekibimba kwe kiri alebadi egenda kuzanya kumacha kijeyo kati genda ku 22 bet oberengo teka maka emfisi tosipa sente ya bizibu siba n'obuvunaanyizibwa ate naweza 25 okiziba kubeera ngo siba tuberenga tutambula mpola kodi erisita 217 oba oyita ojja kunyiga sita 217 tubebbere ku sita 217 yenze pade siruma gombebez radio sapiensia tuberawo ne tuberanga tambula kale kankwerekereze wano tujja kukwata lunaku olwaleero akawungezi wali nga kabinkano kakatikisi mukawedde njja kujja saawa emu y'akawungezi paka bbiri njja kubeerawo tuberenga tutambula ku saidi eyo gwe najo sinzira okubeera ng'owuliriza kankwagalize amakya malungi beera bulungi weeraba
1: akatimba k'ebyemisanyo ako ke kabadde akatimba k'ebyemisanyo kakutuusibwako kampuni ya betting ennansi eya 22 bet betting takkirizibwa bali wansi wa myaka 25 bw'oba osiba akasente siba agakata kuluma
2: Mama, Erinyi muterikwayo, teri kuzikiza. Wenyegine mu Virtual Sports za 22bet. Usigarengo njumile vya mizanyo. Awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisacho ne Virtual Sports za 22bet. Njumiru wa Crash Games, Over Casino, ne Slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula. Tolinda, we wandi sekati, we gata kuminyumu vya 22bet.ug. Betting wa wabulabe ilio wongo. Betting anogwe gendeza. Waba miaka habili muetano. No kude wa guru.
1: Twice was the sound of the time check. I saw as you were Musambo. It's eating more. Time check a kutu sibuako. Bena musigan simbi wo, ne MTN momo. Sigokutandi kira de la kusirin sirukumi. Ofunama goba gabri runako. Atemo sabolo kujayaka sentika chisera chona wo yagari de. Awatari kuandika wano na wari. Niga stemu mukaga tan star. Mukaga hash. Oroneko investor. Oboko zese MTN momo.
3: Fama. Radio Sapientia. En kurze ya magazine. Ya magazine. En solo yo musiki. Nibye mizanyo.
4: Radio Sapientia, a Namis Way Uganda Communications Commission, UCC.
1: Tupuani disa, eno ye program damwe suri. Tuti kutusa kukufa kumando kutusa uruo kutano. Isawa mkage sechilo kutusa kukumye so kumacha. Nena sela uwa lukofo, tulina kwela liki nila.